0: ọrun ni oke ọrun ati ni aye alaafia ife inu rere si eniyan oni ni October 1st ojo ti gbogbo eyan gba ni ojo omenira mami ara oni neyin ka akiri gbogbo orilede Nigeria ni iru ojo oni ko si eni to gbodo lo sibi ise apere omenira wipa dominira mama to sami gbogbo n to duo gẹgẹ bi inira niwaju rẹ o ya aanu gbe mi laaro yi mo duo ninu majẹmu ẹni to pe mi ọrọ jesu ni mo gbagbọ majẹmu ẹjẹ agbelebu o ni mo gbe kayin mọle ẹjẹ ọdọ agutan majẹmu rẹ ni mo lo gbogbo ẹni to sami lorukọ jesu ẹjẹ jesu o ya ko ma san lara rẹ mo beere fun ominira ominira latoke ti o mu inira lọwọ loruko jesu egba ominira gbogbo okan to nsami egba ominira loruko jesu egba ominira oni lojo na pe ti mo ti nso nipa awon akobi gbogbo awon eyan ti pe sori oke adua no mo wo bye bye awon group kan to wa ni challenge ni ibadan to ba ti di agogo mesan abo awon ya wa join wa lori oke ta ba ti pari adua taaro yi laago meje si agogo mesan abo ni challenge tan awon eyan mo bo si ori oke no mo wo mo to ko won won mo bo sori oke no mo wo fun oru akobi atana lati bere iso oru yen crossover aselana oni na o ntesi waju oru akobi eyin akobi o egboro oluwa aye oni de yen mole ogun to je ko ja si waju sugbon ti o je orowo yo loruko jesu ogun yen gbe laaro Matthew ngba ti le ba daru tan fun akobi o mere ti o ma lo o ma so pe e kilo fun lagbeja o emi ati o ki nsegbe a mo po o ki nsegbe re sugbon ki lo gba n to wa lowo re mo gbadua ohun to mu wa latorun sugbon ti egun akobi fe gba lone ayeraye gba pada fun gbogbo eyin soldier of Christ patapata ojo Monday oni ipade soldier of Christ ni ori oke no mo wo ni ilu apatere awon wo la n pe ni soldier of Christ number 1 gbogbo eyin te gba fun Christi gege bi oluwa ati olugbala gbogbo eyin te mo pe te ba ni idojuko oruko Christi to fun yin lati yanju ogun na number 1 awon iranse olorun mo n farahan ninu ipade yen gbogbo won de mo n wa lori oke number 2 gbogbo eni to fe ri woli to de fe tete ri won ni ọjọ Monday yen emi ki ku lori oke lọjọ Monday ori oke no mo wo nilu apatere pe moto re ko ma bo sibe lati Iwo Road te ba ti de Iwo Road e wo moto to n lo si oye deji e wa so kale ni apatere ori oke no mo wo ni lagelu e ba ti so kale ni apatere e ti tori oke e kan bere baba Eke 47 gbogbo aye lo ti mo be aro ọjọ Monday ma bo ago mẹsan si agogo méjìlá o ma ni agbára lorukọ jesu yóò dara fún ọ ohun tó ń là kọjá yẹn o borí ẹ o láǹfààní àti rí mi èmi àti ẹ ó jọ sọrọ a ó dẹjọ gbàdúrà papọ ọrọ rẹ yóò dẹ di testimony jesu olúwawa Matthew jẹ n sọ díẹ nínú àwọn àdín tí àkọ́bí fi máa ń pàdé ogun number 1 púpọ̀ nínú àwọn àkọ́bí lákòókò tá a bí wọn òun ló jẹ pé àkọ́bí ló máa ń kọ́kọ́ forí la ogun ogun táwọn òbí bá gbé lọ́wọ́ àkọ́bí ni wọ́n kọ́kọ́ forí la number 2 púpọ̀ nínú àwọn àkọ́bí òun ló jẹ́ pé ilé mẹ̀rẹ́ǹtì la bí wọn sí Matthew ẹlẹ́ẹ̀kẹta púpọ̀ nínú àwọn àkọ́bí òun ló jẹ́ pé bàbá àti ìyá rẹ̀ ò tí ì gba ìre lẹ́nu àwọn òbí tí wọ́n ti lóyún ẹ̀ wọn àti ìsí lọ ń dá ìre ìre tí wọn máa ń sún fún àdúrà ìyàwó ẹkọ ìyàwó wọn àti ìsẹ gbogbo yẹn kí àwọn ti lóyún rẹ Matthew sórí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àkọ́bí ló jẹ́ wípé tí a ò bá múra sí wọn ogun lè sà wọn lọ́gbọ́n wọn lóye ṣùgbọ́n agbára kan bẹ ó dúró sẹ́ ó ní wọn ní tayọ ẹ wá gbọ́ agbẹ́mikalẹ̀ bíi wòlíì fún ẹ̀yìn àkọ́bí mo gbàdúrà ogun tó dúró láti dá yín dúró ogun yẹn lana láàárọ̀ yìí omi àkọ́bí òní láásì o lórí òkè no mo wọ̀ gbọdọ miss ofe lebu a de jose soru ti le ba ti mo kaluku nlole e tete gbera ibiki bi te ba wa e ma bo sori oke no mo wo la aro yi ko le soju yin matthew oni ikana emi ati gbogbo akobi lori oke gbogbo wa pata nla joje a de jo mu lagbara olohun amo olohun ti seto sile bi gbogbo wo se je ta jo mu mo gbadua loruko jesu akobi omo re ko ni doku mo lowo matthew o sami akobi omo re ko ni doku mo lowo mo so nkan meje ti ma so yan da akobi lana abi be ko mo ni awon kan won di akobi nitori pa bi won gege bi akobi amen number 2 anye di akobi tori pe first born to wa niwaju won o ku olaye eleketa awon yen owo lo so won da akobi olu omo awon yen elekerin ti an di akobi awon yen won ki se akobi sugba adopt won ngba ta adopt won a lo gba won nile alaye ni baba an na wa di akobi matthew en to kokoko le ninu ile yin akobi ni sir matthew enikeni to kokoko lo rin ajo ninu ilu yin akobi ni sir won kan sir omo ti mo bi si canada akobi omo ni enu omo oyinbo are you hearing me akobi omo ni ni ipo ti e sori ohun rere kan to kokoko se teni kan ko seru eri inu ran yin akobi ni o so wa ri en ba ti jakobi won ki fe ko tun mi se mo to ba kokoko je wo lo kokoko travel ni ilu yin to ba lo to ba le de won ni fe ko tun raye lo mo ogun yen ni mo gbadua ogun yen o ni bori re ai maye akoko to kokoko lowo bo se lowo o lo oke kin lo tun se o pada le pada mo ba oluwa soro ogun ti ma so ni waju bi eni eyin loruko jesu o fi aye eyin sile tori alafiran jesu jesu bibeli so yi pe tori eyi lomo olorun se farahan lati pa se esun mo be yin o loni irin ajo yen eyin te ba wa ni ibadan ejo won ni challenge laaro yi ago meje ti mesan igbo ba ma di ago mewa gbogbo wa ogbera lati gbe yen a ma lo sori oke no more war ni apatere enikan ni bo la se woko te ba ti de road e wo mato to n lo si eji oku lati eji oku e bere mato apatere ori oke no more war e ti ri bana legbe titi ibele mi na wa eja jo ya na dua o n gba yagi yagi yagi yagi lara mi loruko jesu adua re o gba iko bo run la nle pa a o ni padanu re matthew baba gbe akobi wa ka gbe lo si bi adua o ri jesu mo bi akobi maria olorun so fun e gbe omo isa o erodu wa o yo pa o abi be ko won gbe sa opolopo to ba gbe omo re sa wa sinu adua omo yen ma le ta aye ogo re ma n jade mama opportunity re o omo to wa lowo re yen ogo e gbodo jade o ogbodo rogolo gbera bayi e kan na lodun ni ma je kesu oda odun o satani ma ni orisirisi strategy yo ma bo soro o le lo sugbon je so fun bi onisu ejoba ku oroju kan na ko se nti o wo so gbogbo eyin te nfe akobi eyin na join wa inu adua yi oru oni olagbara to ba di loru lati ago mejila maju kelele awon akobi o ma gbadua won ma ke won ma be long sugbon ba ti di ago meta osan ta fe break gbogbo wa pata la jo break papo o awon ti nperan won ti wa lori oke awon ti ndana won ti wa lori oke to ba dago meta osan gbogbo wa pata a o jo celebrate a o jo jeun a jo yin lo logo a de jo gbadua loruko jesu ibi oni ba o run anu asi fun o be lo ma ri gbogbo akobi to ba fe kogun o tete se e je ki won se nkan meje yi number 1 iwo akobi je omo amole sora re po mo kristi o nikan o la akobi to sasiyori yo ran lowo lati sasiyori John chapter 1 verse 1 to 5 o ni imole na amole inu okunkun okunkun ko si le bori e elekeji to ba je akobi ma teri ba fokunkun gbogbo nkan okunkun to le da aye re duo ko danu ko sun mo olohun loruko jesu mo gbadua o okunkun aye ko ni bori re eleketa o gbodo fere awon aburo re ko de dariji awon ti won se o laarin won enikeni to ba dariji olorun ma nferan won lopolopo mo gbadura emi ati agbara ti olorun o fi feran re loruko jesu ko ba le o gbogbo akobi e ma gbosa elekerin ma ba awon emi okunkun wi ma de won pelu agbara dua ko ma so pe gbogbo eye mi ma serere to duo ti mi gege bi akobi e faye mi sile akobi bo ba tin tenoma ngbo ba ya orun adide anu osoro elekarun o wa gba woli re gbo to re ma gba woli gbo o ma njere woli e te owo yin e so pe mo ma se rere e so pe mo ma ra anugba e so pe ninu ogo
1: akobi ni mi
0: ninu aseyori akobi ni mi
1: aye mi
0: dede latoni ma sare aye akobi mi
1: de
0: latoni ma sare be lo ma ri gbogbo eyin akobi te ti mo jesu mo fi jesu lo e mo gbe ko e lorun o ya latoni lo o ya ko ma feran jesu agbara lati ma tele o ya ko wonu aye re be lo ma ri akobi ri oni ku o ogun oni bori e o ti se be be lo ma ri jesu oluwa wa
1: amen
0: mami oru oni ni akobi oru awon akobi o emi de fi gbogbo emi ati gbogbo ori ofe t'olorun fun mi lati fi pe yin ohun ti mo le se na ni ki wa sori radio e so fun nipa pade yi kemi ati yin o wa jo gbadua ki n da ororo si photo yen lori photo yen e ma ko nkan meji seyin re e ko anu si leyin ati iranlowo seyin photo akobi yin ke ma mo bo sori oke no mo wo oni October 1 e ma je ki satan yin o da yin duro e gbera bayi e ma bo sori oke loruko Jesu yo dara fun yin orun anu asifo yo be lo mari Jesu.

0: miracles. As His Eminence Apostle Dr. S.M. Mustafa J.P. Babashibioba storms Germany and Canada again for a power packed crusade. Germany starts divine oil, while Canada starts Canada healing and miracles hour. Agbara by Soja Lagbara. So, official Natisha Lala. Featuring salvation, Ibala, healing, Iwoson, deliverance, Itusile, and breakthrough on Abayo. The apostolic visitation to Germany. Nini Soji to my Wailojo Monday, November 16, or 2026. Berela Gumamirole. Venue, Christ Faith Tabernacle, Alt Moabit 82, postcode 10555, Haiti, Canada. Isojima Wayne Wesley Hall, 69, Milvan Drive, North York, Vinch and Milvan, Toronto, Ontario, M1L1YB. Isojima Wayelojo Friday, November 20, 2026. Berela Gumefirole, Obadojo Sunday, 22nd of November 2026. Agume Tauson, Isojima Berelojo Yen, Unibali Dragbani, His Eminence Apostle Dr. S.M. Mustafa J.P. Baba Shebioba. Testimony of Redajuo, Jesus Retrieve, Jekajo Padenibe. Announcer, City of Christ Golden Church, Land of Reality Worldwide.
1: Happy New Month!
2: Happy New Month!
1: Happy Independence!
2: Happy Independence!
1: Osu Yakpeo!
2: Amen!
1: Osu Kewa Moso Tele! Iwo to ba sabi, osu ibuko lo ma je.
2: Amen.
1: Osu anu lo ma je.
2: Amen.
1: Osu orire lo ma je.
2: Amen.
1: Osu ogo lo ma je.
2: Amen.
1: Osu owo lo ma je.
2: Amen.
1: Osu abo lo ma je.
2: Amen.
1: Osu alafia lo ma je.
2: Amen.
1: Loruko Jesu osu sere lo ma je.
2: Jesu.
1: Wa rin wa pade ore.
2: Amen.
1: Wa pade anu.
2: Amen.
1: Wa rogo lo.
2: Amen.
1: Oh, ni se da duo. Aye o ni mu o. Oh, ni na re fose si o. Oh, ni na re fose si o. Oh, ni na re fose si o. Oh, ni lo ado ide. Oko re o ni wogbo. Oh, ni ko lu yan.
2: Amen.
1: Won ni ko lu o.
2: Amen.
1: Oh, ni fi ona pe gbo. Oh, ni fi gbo pe ona.
2: Amen.
1: Abo Olorun daju.
2: Amen.
1: Wa lo re.
2: Amen.
1: Wa bo re.
2: Amen.
1: Wa bala no pade.
2: Amen.
1: Wa ba won re.
2: Amen.
1: Wa se olore.
2: Amen.
1: Ayo ra ko.
2: Amen.
1: Wa re re ayo.
2: Amen.
1: Ire wole de.
2: Amen.
1: Ola wole de.
2: Amen.
1: E fa mora, e pare mora, e fa mora, e fa mora, e fa mora, e fa mora. Loruko Jesu, ire ma ba o.
2: Amen.
1: Anu ma han.
2: Amen.
1: O si ma ku fo eri.
2: Amen.
1: Mo declare osu yi, osu eri lo ma je. Wa de se bi oba.
2: Amen.
1: Beni ori.
2: Amen.
1: Ko le yi pada.
2: Amen.
1: Jesu Oluwa wa.
2: Amen.
1: Oruko mi o yi pada. Apostle ati woli SMO Mustafa JP Baba se bi oba lati ijo Seed of Christ Golden Church, Land of Reality. Tolujo a wa ni Gbaremu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan. To ba ti de ore meji agugu so pe se bi oba lo nlo be ko se to mo be ni lu ibadan ore meji agugu so pe lo se bi oba ni o no di wa o bo ko fe to ma gbe wa church ah o ma ni agbara sa anu ma wa o kan lagbara olorun ago mewa bo o peju quarter to 11 ma ti gba mic be ni akase adua ni ayajo oni mo so pe slippers o wa lowo e ma ba anoint e ma to na anoint e se tori pe o gbodo rin ko bare pade ni ah o se yi o su yi lodun yi wa rin wa ba nu pade olorun aye o lenu lodun awon omo re wa gba ro hin aye lodun awon eniyan re wa gba ro hin aye o ni damu o de ni ogun agba ogun ni furuko la Jesu Oluwa wa.
2: Amen.
1: Gbogbo ara ti mo pe Friday to ba ti kayi osu la ma npade nilu fu ape o ma ni agbara sa. Mo ni ke ma mura sile fun ti osu kewa osu minera osu iyanu ni loruko Jesu wa do minera.
2: Amen.
1: Ni mo te pore majemu to sui ni ore ominera ti o ba sise bi kan to fe do minera make sure po san re yen Oluwa so me do minera ti o ba se ru bere fun minera ire ajo mo re ti o ba te olorun bere fun minera aye mo ngbe eyan sinu ide ide porisi gan o awon ide to wa laye oniruru ni won be ni igbekun oni orisirisi laye mo nju eyan si gbo mi ko se ti o le wonu igbekun en to lorun ba ko yo oun lo yo ninu ewu mo gbadura ogun aye o ni bori e
2: Jesu
1: mo pe igbeku kan ni demonizing bondage demonizing bondage sori iyan ni pe igbeku te eyan wa ta mo ma fi eto edun be ni won ma fi eto edun won ma awon ireti e awon eto ti e won ma fi sapinle won ni je ki eto e ko te lowo yiyo eto eniyan kuro tabi gbigba eto eyan lowo eyan iru igbeku buruku be ni opolopo ma sise ko to sise won ti gba ida mewa lowo e won ti gba eto lowo e won ti gbajo lowo e mo ti so yen tipe papa moju ode wa nbayi so iru eri be ni lo ko dominera won promise won failure o wa labe ide kan ni o wa labe igbeku kan ni o de lati ku onbe so iru awon eyi ni o so re re o fi bere fun ominera to ba wa ninu ile kan ti won na fe di landlord o fe di landlady ko si bi landlord se le good to your landlord is your landlord your landlady is your landlady o nilo ki won na kuro lo ko tan tin gba kokoro

0: ene ikeji amemewa ni olofi han ni Egypti mo so ti Davidi lana amemesan elo sele igbati ti awon mesolo amemewa ni olofi han ni le Egypti ni gba na ni won di omilera divine intervention so pe eyin o
1: eyin oru
0: e da soro mi
1: e da soro mi
0: ni seru ti mo wa
1: ni seru ti mo wa
0: ni seru ti mo wa
1: ni seru ti mo wa
0: oru atun sile
1: oru atun sile
0: o ya dua
1: Jesu oru ta Jesu oru ta Jesu eri mi wa o
0: maria ra o sai
1: o ya ni seru ti mo wa
0: Bolo ma down Exodus chapter 3 number 7 e gbo ni oni mo ti ri jiya yin mo gbo won eku ati aro yin eku yin lati budu awon mo Egypt kai radu ma ha olo ma gbo re loni oh o ma gbo yin
1: Jesus
0: o ma gbo re
1: amen
0: so pe oluwa
1: oluwa
0: ate mi
1: ate mi
0: ato ma mi
1: ato mi
0: e yo wa siru awon agba
1: siru awon
0: so wa dominera o ya o ya o ya o ya
1: Jesu o ma Jesu o ma Jesu ani mi bo
0: aya ma ya
1: o ma
0: like ibe yen oni mo gbo ohun yin yo ba ni abiyamo ki gbe ku omo re ko mo takti were so pe oluwa
1: oluwa
0: e gbo mi
1: e gbo mi
0: e gbo omo mi

0: Gazaya, you want to move past Asia? We are bombing it out. Oh my God, we are bombing it out. Bombing it out. Bombing it out. Bombing it out. Bombing it out. Bombing it out. Bombing it out. Bombing it out. Bombing it out. Bombing it out. Bombing it out. Bombing it out. Bombing it out. He said that in Benin before you. Lord, you call this a Sodom in the house. Are a magical solo there. Lord, call Jesus in the name of Jesus. What does it be about? Jesus, Uluawa. Sorry, move by way. That's a quack card number. Say that to Bani. Tobati, sorry, Majabuli. Ah, mommy, so you 5,000. No, a Majabu to see. I want to come with a little teleco. What's up by me? Meta me. Mano, Boba say Lagbara. Toba say Lagbara. Salami. Could have come back. Kofi claim a sum in oh God, the massing cacaloni in the way. Oh no, the one. No, who call you? Oh no, I bear. Mulano, I bear. Mulano, I bear. But when your mother tell one new gaily, tell one impenis, it's the Ekumura, or your Monday, like Baralon. Monday on the 5, I'm out one new gaily, like Baralon. But like my paddy, a Kimbo town hall, like the map paddy. Ogene weta ni ugele ni mbapoko reta mabino ni wansi kona muzika ni uruko jishu eori anuba ni Benin City ama apade ni General Event Center opposite Ogege Community before Eba Junction Benin Abuja Highway Benin City ni Edo State bela tima apade umani agbarasa ete wansi misa umari anuba oh my God umara anuba umara anuba umara anuba Omara anuba awon eri mo njinja mi beyan oba ti gbo eri yen ah ada be ko ti complete o ma njinja mi beyan wa ni ipo aisan igbe kone eh o asekan lo ma mu kuro nbe ti ise re ba nsa aisan asekan ni o tu kuro kuro ninu igbe kun yen bo ba je gbese asekan na lo ma tu o sile e tewon si bi o ye gbo mi rara in the name of Jesus
1: omini online de duro jaye omo mo wa lati ijo se bi oba ni gudu I so kan lo gbe mi de ibi bi bayi ti mo nlo ororo baba se bi oba I so mo je won pe ni shingus ni won pe igba to ya ko si ibi ti mi o ti nawo bi mo se wa yi 1.5 million ni mo ti mo si ago ara mi igba ti awon omo mi wa se mo so fa awon omo mi mo ni ewa I so yi kon gba owo ni owo yin ni abi nkankan be omo mi wa da mi o pe a ki lo sele mommy mi e je ka si ma lo awon ogun mo ni mi o ni di ogun mo mo ni mo believe nipa ororo baba se bi oba mo ni ororo baba se bi oba to je bi pe o gbogbo awon eniyan so emi na de na bi pe mo ni igbagbo bi pe ororo yen yo wo mi so yo gba mi la ni ojo kan mo wa si bi ba mo ri baba baba ko gbe owo le omi ati ororo omi ati ororo ti baba ba mi gbe owo le mi o je ki ororo yen ko to mo ra ororo mi mo fi ku ororo ti won gbe owo le ohun ni wa so di ipara mo mu mo fi nja gbogbo bi ago ara na ati oyan mi ati eyin mi apa kan awon doctor wa pa so fun mi pe ah ogun emi jingus yi o ma paralyze gbogbo apa kan so je bi pe eniyan ni koni le dite mo koni le gbera mo bo mo dupe nipa ororo se bi oba to gbe mi dide to je ki wa laye nipase baba se bi oba olorun se olorun baba mi se bi oba mo dupe lowo yin mo gbe titi obi yin ga e ni fo mo sise ranse o
2: hello baba mi mo re ri o olorun se bi oba iwoye odun to koja mo lo si lufa pe ni september ni ending bayi nigbati awon en se ti ororo yen mo yipo mo dupe lowo olorun mo wa gbere o kan mun fun lawo olorun nipa omo mi to nse ojo bi ni wo yi odun odun yen pe baba ti olorun yin ba ti le je ki ko se mo ni o ba ti ya ma so ri mi baba o de ri bi olorun baba mi Mustafa se bi oba mo dupe lopolopo mo dupe o olorun ma wa pelu yin o ijo yen o ni tu ka ti do Christ Godin Church ama lo soke lagbara Olorun ko si ni lawo ni gbogbo gba ni ri owuro mi o ki ye lai gbo owuro o ma da bi wi pe mi o ti ji dada ni ti mi ba ti gbo owuro mi dupe lowo Olorun ni o mi dupe gidi gan eri mi keji to lo ba wi pe mo ayan ko mi je owo gbese kan nibi kan so mi sa gba ti o wa fe san owo yen bi o se gba bi mo se ni owo yen bi mo se gba owo yen ni ti mo se gba adura si pe Olorun baba mi se bi oba ti owo owo yi mo fe sanwo si onigbese yi o mi de gbodo je gbese mo lo to owo yen o ku sugbon bi tolorun ti olorun baba mi se bi oba to bi to eni ta je nigbese yen olorun yin ma inu mi ma dun ni gbogbo gba tori pe o si gba ti mo ba pe olorun yin ti o ki danu lohun eni fo mo yin sise ranse o eni faya yin sise ranse o
3: mo dupe lodo olorun se bi oba emi omo ijo baba se bi aba lati kaduna idi opo emi po tori pe nti mo fi so pe ni idi opo emi po ni pe olorun je wo agbara re ninu aye mi ato aye egbon mi anti mi ti mo mu wa sinu ijo se bi oba anti mi omo anti mi o pari iwe o lo school o se graduate o wa ni won ba rise ore to lo ba rise won ba sawo jo pe ko mu lo sibi ti o ti rise o anti mi won sa gbogbo won sa le won sa ona won mu de be ati ore ati omo are ni kankan won mo bi odun keta sisin anti mi won sun ekun won wa sare kakiri pe bo na won se se ko lomo ja bi amo sofo omo ko lomo ja so omo nu anti mi ba ni to bo na se fese won ba ni olorun kan wa temi nsin ti se ngbadura mo ba mu won wa si se bi oba bi mo se je se bi oba mo ba mu won lo sodo pastor wa ni se bi oba ni kaduna pastor wa ni photo omo na da mo ba fun won ni photo omo na foto ti de dadi igba ti won lo fi kan foto baba se bi oba mama yen ni igba to di lale omo yen wa pe mama re o ni mommy mi o lo mo rorun sun o ni kilo de se n damu lori un ni mama re lo rorun sun o n damu lori re ibo lo wa ko ra awon hotel kuro ra awon hotel mo bi to wa lo ba ni o wale o ba ni lo ba mama re ba ni ma te so pe lohun sise mama obo wale ile gangan ni ko mo bo lati gba na won atumo mo re o sa soro to ba fe pe oto ni awon ti won ore lo ta omo yen fun oto ni awon ti ka ma tin pe won oto le ti o mo receive call omo yen wa ri phone bi orisi meje tele ba receive enomi o tun so pe don't ever call this number again won tun so fun anti mi o tun ni he o mo daran omo awon o le pe won direct abi ko ya phone ko fi pe won won track number won get here nigba to lo o sise iyanu aba tun wa pada wa sodo pastor ara ba tun salaye fun pe bi se ni pastor wa so pe na abi to ba e pe lo n dale baba se bi oba ni adura yi o ni gba pastor ba tun gbadura fun lo ba ni ka mo lo pe omo yi o wa lese bi anti mi ba se pe anti mi ni bi potako tin gba tan sadura fun atanu pe won ti ro mo re o ojo ti won pe anti mi pe won ro mo won ojo na ni won gbera ti won lo potako tu won tun wa de potako tu ti won ri omo ri ya won ti mo ra won won sunkun emi burukun ba tun wo omo lo mo ba lo ni wa o ni tele iya won won wa me asi wa ni bi esi ni ojo Wednesday lati mi wa pe mi pe omo ya n bo da wa mo ni mo wa ni ijo se bi oba mo wa n church o na ba ni omo ta won wa lo mu omo ma ta kuko o ni wa ibi ti won ta ti sadura ni mo ti receive call mo ba sare pastor ten so pe ki lo se le ti sare kakiri mo ni daddy oro omo ta n so omo yen ti won ti ri omo yen wa lo ni wale daddy tun bere si sadura ni be yen adura ti won se e wa to ya lo mo ba so mun na mama re pe mommy mi ki le fe ka se nisin se ni ki mo ka lo le ni to o lo le lo ma so mo o ye ja mo lo bi mama re se mo mode ni yen o e ba mi yo olorun logo
0: so pe oluwa
4: oluwa
0: fun mi leri owo
4: e fun leri owo
0: so pe oluwa
4: oluwa
0: fun mi ni eri owo
4: oluwa
0: igba keta so pe oluwa
4: oluwa
0: fun mi ni eri owo
4: oluwa
0: oya na fun na sibi owo ma wole wa ah lo si wa ri owo wa ri owo gidi kankan ba en po lowo gidi wa ri owo gidi owo ti ma so yan de yan gidi wa ri owo gidi in the name of Jesus wade se bi oba Jesus oluwa wa ko card number is there 3032670285 bele kan si 3032670285 Mustafa Solomon Moses oni lo ma gbe jade ni First Bank loruko Jesus wa ara anugba Ekeji 2046 5128 80 bole kan si 2046 5128 80 Seed of Christ Golden Church no ma gbe jade ni First Bank bejeji First Bank ni won loruko Jesu wara anugba mo ni wara anugba gbo mi sa to ba son re maje mori ti e fi dolorun wo bibeli pe oni proof me fi yi dan mi wo fi dolorun wo loruko Jesu ti no sai ti o ma jeri ara ninu aye e lori ise lori igbeyawo ni gbogbo ona re ati lori omo re olorun a jeri ara lori adawole e loruko yo ma jeri ara iwe igbolu e ma bo si fisa e ma bo si wa se bi oba obirin yen wa loyun obirin yen wa se bi oba omo
5: Flash FM 105.5
6: Keku legba o ko so fun toko
7: Aye
6: Flash FM 105.5
7: Aye
6: so fun ko ye ko so man

papa julo ninu eto dibo ti nbo yi ni odun 2027 oni eni to gba opolopo ogoro eyan lalejo ni bi eto kan to waye lojoru Wednesday lana nibe ni eni ti se alaga egbe osilu APC nipinle Oyo oloye Moses Adeyemo ati eni ti se oludije dupo gomina labi ase egbe osilu APC senator Sharafadin Ali eni ati opolopo awon adari egbe osilu APC ninu ita ti honorable Aderemi Oseni ati opolopo awon oloye egbe osilu APC nipinle Oyo gbogbo won ni peju pese si bi eto ti anwi yo won pe nigbati nba ogoro awon eyan ohun soro ni bi eto na lana oni in lo salaye wi pe ha eyin ti ohun ba tun ranti igbese ti ohun gbe lati se atileyin fun gomina Seyi Makinde ninu eto dibo to waye lodun 2023 ominu o si mo ko hun tori wi pe obo ediri leyin oko in lo ru awon pada jasi nitori wi pe abama lo bade pe awon se atileyin fun gomina Seyi Makinde abama lo bade won ni sugbon awon lati tun ero ara awon pa ni ti eto dibo ti nbo yi ka won o si ri ibire ti awon se ru ka o gege bi oni bo se salaye oro oni se ri gomina Seyi Makinde te ba so pe eyan jamba adehun ah gomina Seyi Makinde ma jamba adehun o mo se iseda wa leki o leyin gbogbo oro ta jo so ni bi ati leyin

0: Alright. Njẹ ka ma kira wa gudede wo gbogbo bi ta se lanfani lati ma gbo ikani yi. Ikani ti Plus 105.5 FM. Ele to wa ni Lefun Balafele le ni Ibadan. Oya ta lo ta o tan je o pe ni o gbodo voice out. Atun ti de lo sante ni pelu awon royin lorokan ojo kan to je tere idaraya. Ni biki bi ka kiri agba nla aye lolede wa Nigeria. Ni pinle Oyo ati ni ese kuku ni o ma du gbogbo ma kan sori pa ti gbogbo da papa to gasale o ya join together baba so ni paroyin loloko ojo kan to je tere idaraya a tun lanfani lati ma tusu re de sale kuku iyen lawon royin eleyi to takoko takoko bakan na lawon royin yajo yajo to loyinbo n pe ni breaking news bi ba se n bale bayi o na la ma gba sira wala iyan losan teni ni o emi ni kako mo wa ni le agbara o desmond to the j agbawo ti ogbodo bawo je o ga ni mi fi da wa ti o ma je ke lafa ti ma gba dada ni bi kibi kaakiri agba nla aye tun di omo olawo olotu eto yale swagozi niye ololem za doruko temi di top striker ele to gallant gan o ma du gbegbe kede ma kan si iyen losan teni o ya gbagba pa lati be eja sare wo ka wonu ajo CAF lo o tori pe iroyin tin tu a lowo ni pe afaimo koro mo pada beyin yo o ma awon orilede ti an fe gbalejo idije fi eye ile adulawo koro mo pada beyin lo lo mo won lowo tori pe iroyin ta n gbo ni pe orilede Kenya Tanzania ati orilede Uganda o dabi eni pe awon meteta o ti ready gẹ́gẹ́ bá a ṣe ń gbọ́ wọ́n ní àbẹ̀wò eléyìí tí àwọn àjọ CAF tí wọ́n ṣe síbẹ̀ pàápàá jùlọ ẹni tó jẹ́ ààrẹ àjọ CAF àbẹ̀wò tí wọ́n ṣe síbẹ̀ wọ́n ní gbogbo tí wọ́n ń rí ń bẹ̀ kò tí ì lè wúyàn lórí o bẹ́ẹ̀ gẹ̀dẹ̀rẹ́ ìdíje fi ẹ̀yẹ ilẹ̀ adúláwọ̀ AFCON tọdún 2027 inú oṣù kẹfà sínú oṣù keje òun náà ni wọ́n ti pe àmọ́ pé yọ padà wáyé ṣùgbọ́n pẹ̀lú bí nǹkan ṣe ń lọ yìí wọ́n ní àfà ìmọ̀ kọ́mọ́padà di suata yan yan pẹ́pẹ́ skátàskátà torí wọ́n ní àbẹ̀wò tí wọ́n ṣe sáwọn ìlú yìí wọ́n rí i pé ibi tí ìgbaradì wọ́n dé kò tí ì ṣebi téèyàn ti lè fọwọ́ sọ̀yà yìí pé àwọn eléyìí ṣetán láti gbàlejò ìdíje ilẹ̀ adúláwọ̀ wọ́n ní nígbà ọ̀rọ̀ ti á rí báhun àjọ CAF lábẹ́lẹ̀ ọ̀ndàjì wọ́n ní wọ́n ti kàn sí orílẹ̀-èdè morocco orílẹ̀-èdè algeria orílẹ̀-èdè south africa orílẹ̀-èdè egypt àti orílẹ̀-èdè ivory coast wọ́n ní wọ́n ti kàn sí wọn o wípé bó o ní o torí pé ibi ọ̀rọ̀ ń lọ yìí àti ìmọ̀ntí ọ̀padà ṣẹlẹ̀ o kẹ́yìn ó tẹ̀yẹ̀ ya fi ṣúná kọ́ máa fi inú wọ̀bẹ o torí àwọn orílẹ̀-èdè tá a ti lérò pé yọ gbàlejò ìdíje ìyẹlẹ adúláwọ̀ lóṣù tí ní ọdún tí ń bọ̀ pàápàá jùlọ gbogbo tó kù báyìí ò ju bí oṣù bíi mẹ́jọ lọ mọ́ tí ìdíje yóò fi wáyé ṣùgbọ́n àwọn ìpalẹ̀mọ́ wọn ìgbáradì wọn ìmúrasílẹ̀ wọn kò wúyàn lórí bí ṣe wù ọmọ o léyìn tó túmọ̀ sí pé àjọ CAF wọ́n tún máa ṣe àbẹ̀wò míì tó bá dinú oṣù kínní ọdún tí ń bọ̀ yìí bó tiẹ̀ jẹ́ pé lẹ́yìn àbẹ̀wò eléyìí tí wọ́n ṣe nínú oṣù tó kọjá yìí àjọ CAF ń fi wọ́n lọ́kàn balẹ̀ wọ́n ń fi àwọn olédè lọ́kàn balẹ̀ pé kò sí wàhálà ẹ̀yìn náà lẹ́ gbàlejò gbogbo bọ́wọ́ ṣe lè wò ó rí ẹ̀yìn náà lẹ́ padà gbàlejò díje yìí ibi tí àti ẹ̀básẹ́dẹ̀ yìí náà wẹ́ ẹ̀ṣàjáramọ̀ wọ́n ní wọ́n ń sọ bẹ́ẹ̀ yẹn fún wọn bóyá wọ́n tẹ̀ láti encourage wọn láwọn àfẹ́ discourage ṣùgbọ́n o lábẹ́lẹ̀ wọ́n ní àjọ CAF wọ́n ní lábẹ́lẹ̀ àjọ CAF ti ń kàn sáwọn orílẹ̀-èdè kọ̀ọ̀kan tí wọ́n mọ̀ pé wọ́n nífọ̀ wọ́n lè kánná tí wọ́n ní kìmí tí wọ́n ìjẹ́ pé won ni nti an ni won ni nkan abun ye lati gbalejo nigba ki igba te yan ba debe won ni won ti kan si olede Morocco bi pe eyin ti ese gbalejo tani bakan na tun mura idije fi eya ile ifi eya agbaye lowo eyin ti yin any facilities won ni won kan si olede Algeria eyin na ni facilities na tori koko number 1 na ni papa sere gidi o na ni to je koko number 1 bakana won kan si olede South Africa pe eyin na ni awon facilities bakana won tun kan si olede ti Ivory Coast pe ebeyin ti ese gbalejo ta lodun 2023 ni fidi si wa nle won ni Egypt na eyin na le gbalejo npe to ba bo si warance sa to bo si pajawiri emergency won ni gbogbo won ti nba soro labele pe ai ba mo ba people yi ba fe re dawo lagba dawa lagbo na eyin la kan si o sugbon o won ati fidi e mule won kan ba won soro labele ni o gba mi dada iya Fabregas logo pa happy new month o iya Fabregas logo pa ati eko adebe na loni ambo logun pa oyo ogboro ogun pa oyo mo kan si ya Fabregas o ti set nu okay bo se ma je niyan lagba be yen o ajo kavu won ti fi suna won fi inu wa obe o ya gbagbagba lati be yen sari an fi gbagbaga kankan to se bi eni fe waye leni o po na o ayin idije po to yapa leni Nations League o waye lolokan ojo kan Nations League ma waye bo lo si ma je awon idije lolokan ojo kan to ma waye success ja bawa sari gbe wa
1: akododo wo ya tokun idije fe la lula oko meso yo tula anfani ati waye leni ode gini awon ati Kenya to ba tin di agun marun irole oni bakan idije ya Nations League leni ode Germany awon ati Serbia la agun mejo ku Greece yimo pa ode Netherlands la jo Denmark awon ati Portugal ni Wales awon to le no win o le Ireland awon ati Austria ni Israel awon to le Kosovo ni Azerbaijan awon ati Liechtenstein ni o le Malta awon ati Gibraltar awon fe kan yen ago mesan ku sojume dogun ni lanfani ati waye bakan na je UEFA Champions League tawon benin ti o lanfani ati waye leni Austria wen awon ko Inter Milan ni HB Koja awon ati ko Service ni Man City awon ati ko Real Madrid ni Paris Saint Germain ati ko Old Leven ni gbugbu awon fe kan yen ago mejo ku sojume dogun ni lanfani ati waye bi nkan se je ni
0: bi nkan se je niyan lapa be yen o ya papapa lati be yen asudego cash we go again losan yi awon eyan marun kan tun ma gbo pe losan yi mo go o wa lara awon ti o je losan yi bo ba gora re *347*1004*1# mo dapo mara won o code yen yato sira won gbo lo ma ta code lagiri to ma have 36 splash code lowo bayi ele do fi gbo pe nikan ni e mo pe nu osu ta wa yi ati bo si October okay la koko na gbogbo ticket re be lati oni lo be lati wakati owo yi lo titi ti o video ojo kejidinlogban iyen ninu osu ta wa yi iyen October 28 o ma wa eligible tori pe October 28 yen jackpot nbe lagelu 11th anniversary jackpot yo waye lojo yen ojo kejidinlogban osu ta wa yi October 28 o niyan ma waye iyen oto losose every Friday 1 million naira o ti set bakan na e mo pe lana la set Independence Day sugba to ba tun de lola another million naira yo tun pada gbori yo tun pada gbori wole eyan o tun kowo lo lola won o tun kaje lo o ju gbogbo e lo ateni na le yan ti ma gbimaran o lale losan yi awon eyan marun kan tun ma gba ope baba be lori 50-50 a bo sori 100,000 naira ibe lati fo fere si ori 150k a wa paju ede si 200,000 naira losan yi na ni o 200,000 naira iwo ni omo wura re ran iwo ni omo gora re *347*1004*1# ni o to ba ti n da bi ajo lati bi ojo bi meji meta asiko ti wo na kajo re re bo ba relent ni o to wararo to dagun la ni o bo ba dagun la ni o igbiyanju le gbagba o bo ba ngbiyanju to ba e ti debi to nlo o tun ma fi kun igbiyanju re ni ti towo re o fi te ikuda bo ba ti a je igbe ofo ti won ba ti relent olorun ma je ka yo fi re ti asapinle o egbe re na le nti ojo o ti je lo tun ma ti kabonu pe ah basima abamo si re eyin oro ni gbe ke saba siwaju oro oda a ni ti ka abamo bonu lagbara lowo olorun star 347 star 1004 star 1 ash ni o gbe de be losan yi awon owo ta pin mo ti gba si alain ash ni pe yi koto eti se bayi ehe o le je pe nti oje gan o ti play bayi okay bo ba fe ta cash e bi alaye yan ba yi o pe number 02013306194 tabi 09026026314 bi nkan se ri niyan ni ti cash e o ya gbagbagba lati be yan asirego sa ni roju oja bayi e ja roju oja ka lo pa akade lori oro Cristiano Ronaldo oro yi nfeju fe mu si ni o egbon Ronaldo Emma Averio oro to so egbon soro wa nu oro to so yi abi o soro nbe Emma Averio Ronaldo omo bosita oba sori ero yen lo jara o so ko bakun gbe oro bo lo se so e ja roju oja kade baba toju oja de nje je mo pe ofin kan be lo lede Portugal fun awon agbabolu ti ba nsoju lede Portugal ti an ba se nkekan eni o ba se tenikan o seri to ye koju re ori tenikan oriri se ti Ronaldo ori be Ronaldo ti se tenikan o seri o fun lede ti Portugal kini to se kini ijiya re e ja roju oja kade o e wo egbirin ote loro Ronaldo ba se npa kan nikan tun ru jade ki la fe sele bayi hey e ja loju oja kade ki won gbe yin debe e ku kale
2: FM Media Academy, a citadel of media knowledge, flying higher in the space of broadcasting with the wings of professionalism and integrity. Check out our products, their eloquent testimonies in the media world.
3: Hello people, my name is Feromi Oladejo. I'm highly delighted to be one of the graduates of Splash FM Media Academy. I was taught on how to become a professional broadcaster.
4: I am Raphael Akinyemi. I am privileged to attend Splash Media Academy, where my potentials were discovered and refined by our tutors.
5: Hello guys, Nkechi Adeniranye. I am happy to be a product of Splash FM Media Academy because my eyes were open to the standard of broadcasting during training with even the theory and practical aspects. I would recommend Splash FM Training Academy if you want to learn the nitty-gritty of broadcasting.
2: And you also do not want to waste that raw talent you've got. Make it refined and polished at Splash FM Media Academy. Within 10 weeks, we'll train you on how to become a professional broadcaster. Pick up a form today at Splash FM Media Academy, White House, Felele, Ibadan. Telephone 0807-112-4000. 0807-112-4000. New session will

0: Ṣé ẹ gbé àdéhùn yẹn ti fi orí sọpọ̀ báwọn?
1: Bẹ́ẹ̀ni
0: o. Ó ti fi orí sọpọ̀ o.
1: Wọ́n mọ̀jọ́ mi.
0: Tàbí kí nǹkan míì padà wọlé tó pọ̀. Ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù yẹn ṣe ikọ̀ tó jẹ́ pé ààyè kankan níbi national team Portugal gbúdọ̀ mẹ́ẹ̀.
1: Ìyẹn
0: orílẹ̀-èdè Norway. Wọ́n ibi kankan ò gbúdọ̀ slack pé.
1: Bí ìgbà tí wọ́n fortunate láti na Norway gan lọ́jọ́ yẹn.
0: Pẹ̀lú ti Norway ìtútàn pa kanto play Portugal. So gbogbo tí olùkọ́ ní ṣe yẹn dandan ni irú ìfigagbága yẹn yóò yí promise padà. Yóò yí padà. Àkọ́kọ́ nìyẹn tá bá tún wá wo bàbá tí Cristiano Ronaldo tí wọ́n sọ̀rọ̀ igan ká tó wọnú ìdíje fi ẹ̀yẹ àgbáyé. Òun ló jẹ́ pé àwọn ní national team fọ́ọ̀mù wọn ò dàbí ti tẹ́lẹ̀ mọ́. Lóòótọ́ wọ́n ṣe rọ́gbọ̀n yẹn dá ní club side. Club side wọ́n fi máa ń pe player wọ national team ni. Performance national team gangan ló máa determine
1: bóyá
0: máa regular
1: àbò àdókò.
0: So tabanika wo n tan gba won ni World Cup. I ni atamata se to duro dede gan ni Portugal ni. World Cup gan lo ye ki Cristiano Ronaldo ti joko kan to pare World Cup lo ye ko ti joko ko ma wole sugbon gba ti won la awon Gonzalo Ramos se ye pe awon no fi be mu yanyan lo fun Ronaldo chance. Nkan ti Ronaldo re se ni pe Ronaldo bi loju te bi gba to pe sa yi lo fe gba mo. O fẹ́ complete 1000 goals yẹn ní sáà yìí. Pé tó ń bá rí ìfigagbága gbá ní
1: klọ́ọ̀bù
0: àti kọ́ńtírì.
1: Ó
0: máa tètè ṣarajọ́.
1: 21 goals yẹn.
0: Pápápá ó máa gbé. Ṣùgbọ́n tó bá ti ní pé ó mẹ́ẹ̀ ní ibìkan ni ó súnmọ́ kí ó padà tún wọ sáà míì. So lórí ti promise tó ní olùkọ́ ní ṣe fóun yẹn. Èmi ò. Ó tún bólùkọ́ ni tí kò tí ì ní jọ̀bọ̀jọ̀bọ̀ lápá. Káláwọn olùkọ́ni tó ti kí kan
1: tó lórúkọ
0: dáadáa tó lákọ̀ọ́lẹ̀ gidi ó ní tó ṣe kìíní láàkọ́ náà kò sí ẹni ọkọ̀ bá promise kò ní wulẹ̀ promise ẹ̀ ṣùgbọ́n tó rí level tí jọ Jesus wà ó ní ìdí nǹkan láti sọ bígbà téèyàn bá fi dèèyàn téèyàn fi sá fún ìsọlẹ́nu pé ká má mú mi sọwọ́ Ronaldo yìí lápọ̀dọ̀ tèmi kálẹ̀mí ni ò lẹ́yìn World Cup máa kéde retirement ni.
1: Nígbà tí ìwà àṣẹyìn nǹkan tó ṣe pé Ronaldo is Ronaldo.
0: Tí n bá fẹ́ gbà mọ́ràn ní lẹ́yìn World Cup cause Inter lè sọ pé ó kù fún ọ ní Portugal kiní tó lè gbà táwọn lè sọ pé kiní ò náà World Cup. World Cup mi sì rè ó jìnà.
1: 2030 àwọn ó sì gbàlè ó wà lára àwọn tí ó gbàlè.
0: Tí ò bá ti lè fara mọ́ kó máa jókòó ó yẹ kó ti retire after World Cup.
1: Bá méjì ni.
0: Tí ò bá ti lè fara mọ́ kó máa jókòó.
1: Ìjọ bọ́ọ̀lù bá kàn ọ́.
0: Ìjọ 5 minutes. Ìjọ 10 minutes.
1: Báyọ̀ ni ẹ bá na 4 lọ́wọ́.
0: Àbúyá ti na mẹ́ta sódò. Tọ́ndẹ̀ wò pé ikọ̀ táwọn bá play yẹn kò ságbára pé òun fẹ́ jà. Ikọ̀ yẹn náà ti bàbá ẹ̀yin náà wá compliment ẹ̀.
1: Wọ́n ní wọ́n ti lọ̀pọ̀lọpọ̀ ayé àwọn agbábọ́ọ̀lù míì tó yẹ káà náà.
0: Bí téèyàn bá ti spectacular bó ṣe máa rí nìyẹn.
1: Because of the talent.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Okay.
2: Lápọ̀dọ̀ tèmi mi rò pé àti olùkọ́ni àti Cristiano Ronaldo òun náà ni ó dẹ̀ dàbí ẹni pé ọ̀rọ̀ yẹn jọ fi sí lọ́dọ̀ bẹ́ẹ̀ni. Lápọ̀dọ̀ tèmi nǹkan tí èmi kàn rò pé ẹbí tí olùkọ́ni kọ́kọ́ jẹ òun ni pé láti kọ́kọ́ pé Ronaldo sí camp ní fún ìrónísọ
1: yìí. Ẹ jẹ́ tàmọ́lẹ̀ sáàrin yẹn. Ààrẹ tó ṣe kò kárí bọ́ọ̀lù aláìsẹ̀gbá lórílẹ̀-èdè Portugal ó wà involved because Ronaldo ní òun pe ààrẹ òun dẹ̀ pe olùkọ́ni wípé òun ṣe tán o láti accept gbogbo level tí wọ́n bá fi lè accept òun láti máa gbá bọ́ọ̀lù bọ́ bá jẹ́ wípé òun ó máa wà ní bẹ́ǹchì náà ni ó wà ọ̀rọ̀ yẹn bí ọ̀rọ̀ bíi tuntun
0: ìgbàlí
1: nínú o. Bẹ́ tó bá jẹ́ ipò máa wà ń bẹ́ǹchì tóun máa wọlé náà ni òun accept. Ṣùgbọ́n òun wò pé àwọn young generation wọ́n sì nílò
2: òun
1: presence òun pé fúnkan ó lè jẹ́ pé láti bẹ́ǹchì lòun ó ti máa wọlé pé kò sí wàhálà. Pé òun dẹ̀ ti bá ẹni tó jẹ́ ààrẹ Portuguese Football Federation sọ̀rọ̀ pẹ̀lú olùkọ́ni. Ẹ kọ́kọ́ jẹ́ àpẹ abẹ́ǹwò kẹ́ tó mọ̀ sọ pé kí wọ́n pè fún òun.
2: a ma ri pe nkan to fight fun ko ju minute lo o nse yi pe boya ti pe boya ko play pe fun 90 minutes ni sugbon nkan to ye kemi so fun kemi so pe olukoni ni pe olukoni ti ri o de dupe tan mole si o ti ri ni ri pe eni yi o wulo ninu team for now taba de wo ifigagbaga ele ton fe gba ko nse ifigagbaga olore sorry
1: let me chip in something tabanso nipa national team not only in Portugal everywhere in the world influence you wow.
2: Out dada sure
1: influence awon
2: ki se bi football gan nikan
1: influence ni awon to je pe won di sakoso agban be mu bi awon federation like NFF nsi NFF ni influence lori coach to ba fe invite player I must tell you the fact.
2: Omo wa
1: ni nkan to han si mi
0: tan yen ni ke se to gbe Neymar lowo ko
1: ke se eh ti e se tabi sugbon Neymar o ye ko si ni ti en kan ni pe ti Brazil ba fe ko 40 players lo si World Cup ko ye ki Neymar si nbe as to ba je pe 40 komo je 20 ki won go 25
2: and 26
1: komo je 26 ko je 40 ko yen Neymar o si nbe but influence ni pe alaye awa o mo bo se fe se o slot yi kini kani so wife fi le fun bo se wa kaakiri gbogbo national team ni o te de le gesi o te de le de spend ten wo yen ko si bi ti o si o so olukọ ni to ba wa mo yi pe ohun si fe ba federation yen sise
2: yo complete pelu won ni ta wa ti e wo igba ti olukọ ni jesus gan gbase gba to gbase o je ko di mimo fa won iroyin gba yen pe ronaldo wa lara squad ti to
1: ah en to nilo support
2: so o so pe ronaldo gangan ti kede e
1: o ni kede saju
2: sugbon nkan temi kan wo ni pe ifigagbaga yi o nse olore sore nkan ti ronaldo claim ju ni pe o so pe awon ma toro aforijin lowo on pe aforijin yen o ye ko je public ni kon de salaye n to fa to n fin binu
1: okay, ki coach toro aforiji.
2: O lo my ben ni. Pe o aforiji, o ni ko toro aforiji, ko salaye n to fa oro gangan. Ki press, ki won gbo kan le understand inu to n bi. So, iyan to ara nkan temi ro pe boya mo le so
1: ko ni ko ni. Ki da ni tin bi
2: yen. Ni pe ko ni minute kankan ni to n binu si.
1: O play ways, o start ways.
2: O play even though o play 67 minutes. Lo play ojo Norway ni binu e.
1: E Norway yin ni pe olukọ ni ni we you play last 30 minutes.
2: Beni.
1: But olukọ ni pada so yi pe with the situation of the that match. Won o lero
2: o le play me. So emi o mo reason.
1: O wa ni match so I loan 30 minutes yen lo gbodo ti toro olukọ ni gbodo toro
2: afin ti o
1: kun je publicly
2: ya to o demand
1: fun. Bi ori ero aye bi ori radio.
2: Ni suru atokun n to demand fun niyan n to demand fun niyan nkan ti olukọ ni na de promise ni pe
1: o ma play
2: ipo ma play 30 minutes so 30 minutes yen Ronaldo n binu si so 30 minutes yen lo n claim pe okay awon eyan le ma understand kan to n binu si ko sa buru nu ki olukọ ni so nkan to n binu si ko le ni tumo sa
1: wo yen so to play gan ti an ba lose gan it won be koni si wahala
2: o issue to olukọ ni niyan
1: wala olukọ ni
2: niyan
1: se ba lose
2: wala wala to olukọ ni ni se bo jo wa no provide won ni o jo wa no provide won ni
1: nkan to wala ati Ronaldo
2: o jo o na mu so fun pe jo wa ninu provide won ni o jo ye mi ati
1: pe o ba ri pe wala to ni se ko a teri si wala ni
2: o n to na ti se nkan to je best fun n to ro po un da to da to un le se to favor ohun ohun lo ti se yen
1: iyen
2: olukọ ni o de pada at least ohun match yen
1: ohun
2: ni so ohun lo ni yen ba yen
1: player ti o de ori yen instead of Ronaldo lo mu
2: ohun lo mu winning goal wa so iyen ma sele be so emi o ro pe iyen je o je tuntun sugbon kan temi kan ro ni pe gbogbo wa la jo mo nkan ti Ronaldo ba wa si national team after World Cup is not about the country again o wa fun personal ati eni lati ni akosile
1: so ko se Portugal gan lo
2: ko ni se Portugal mo kini okay kini Portugal fe se ni bai ti won ti se lai Ronaldo best tournament e ti lo e ti fail so tournament le kilo nwa ko si nkan mi to nwa personal kini ti e lo wa fun olukọ ni na to na gbase to make decision personal interest nkan ti e to na ma defend won lo na defend o de work fun olukọ ni so lapodo ti temi emi kan wo pe okay Ronaldo gege bi press conference kan to se ti something o so nbe pe o fe stand as good example won ri ohun so mo ro pe o ye ko si
1: gba ball ojo yin
2: pe o ye ko si stand lori owo yen na igbe okay yes team ba ti e play
1: keso wa kan ma wa da wa
2: na ni se gi ko kin se ru e ibi temi nlo niyan nkan to je to luko ni
1: won ni bi se ma ri agbaga ti gbogbo aye nki awon fans obinu was dressing room lo
2: be be ni tori pe to ba je pe won na we na Portugal lojo yen bi 3-0 to ba di bi 80 minutes to ba ni ki Ronaldo wole se Ronaldo ma wole Ronaldo ni wole Ronaldo le ever wole ru e o da ko sele Nigeria na boya igbe ni wan pa lose match lowo ton fe gba igbe ni wole ti o da oluko ni lo so o ma sele be emi ro pe nkan to oluko ni se o ti se best e sugbon nkan ti Ronaldo nso oni pe I promise o won fun n ton binu si ni e pe okay e so nkan ti mo binu si ko le ya won eyan gbogbo wa la won
1: nkan ni enikan bi bara ani te bi coach yen lo ni ana swing last season to wa dodun to wa so ipo ti hold se bo ti en gba nsa bi won gba ni
0: en ti won se en ti won
2: inu mi dun furu oro teni e na so
1: bo ti en gba nsa bi won gba ni europe
2: at least be boya bi 37 goal contribution lo ni ni ana swing last season okay ki lo de se bi oluko ni e na de so pe Ronaldo wa ninu project o clearly ti oni confidence ati lo ori now o mo nkan to le o mo nkan to le
1: offer
2: meanwhile eni to ba wo Norway ni World Cup to ba wo performance Norway ni World Cup amọ pe ko si game kankan te yan gbọdọ ba iru Norway play to gbọdọ take for granted so gbogbo be yan se ma
1: bo se ma
2: so lapo odo ti temi promise o promise Ronaldo lara awon ebi eni that 30 minutes o ye ko koro ti wa le pe ti match yen ba ti di pe yes ati win already we can give you a chance that 30 minutes yen is too much
1: that's fun we
2: really yes that 30 minutes yen ti poju lati promise
0: nkan le baje o
2: match to je competitive match game match like she friendly match o se ma promise ni 30 minutes
1: okay boya ti wo gbe boya won ma ti sare ma na Norway
2: na Norway bi meta so do meji
1: ya wole so lede kukuru e ja sare pe awon 50000 naira 00 4875 asim pada bo e ja sare si draw ni o wahala hello hello e ka so ruko yin atadugo te wa yi
3: ah ruko mi Mustafa Bolaju
1: igba le tin play cash
3: that last year.
1: Say ti Jerry.
3: Jerry.
1: Congratulations, you le je 50,000 akoko losan yin won pe yin laipe yi.
3: Wow, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Won ma pe yin laipe yi, won ma pe yin. Another 50,000 naira. 070 lo bere re. O si pari pelu 9746. Another 50,000 naira nu.
3: Hello sir.
1: E ka san o. Oruko atadugbo te wa isa
3: Hamzat Sikiru lati ja yan re
1: sa Sikiru Hamzat esike latodi omu
3: lati wa le lele
1: ada ko si wa le gba le tin play cash e se ti jeri congratulations e fi 50,000 wo kan lo san yi
3: Allah
1: Allah oda bon won pe yin laipe yin e ja lo sori 100k 100,000 naira 070 leleyi 8551 lo pari re 8551 lo pari re 8551 lo pari re 100,000 naira
4: hello
1: e ka so e ba pa radio yen o
4: mo ti pa mo ti pa
1: oruko yin ma atadugbo
4: simbi atula sisi
1: mami wa igba o le tin play cash e
4: o ti to bi ase kan sayin ba
1: se ti jeri ma
4: se
1: ti eyin le je losan 100,000 naira le je won pe yin laipe yi se gbo won beere account details yin bo se je nu e ja lo sori 150,000 naira 150,000 naira 080 leleyi 1188 1188 1188 owo yi lo odeni odeni odeni ba tun pe lele keji okan mi o so pe owo yi oni ah ah apere burukure ah apere burukure hello hello ogbe e ka san
5: e ka san sir
1: oruko atadugbo te wa
5: side the airport Alakia.
1: Oruko sir
5: Aliu Tijani.
1: Aliu Tijani oloko dana
5: no ke so loko dana this is for you
1: eh ordinary Tijani Aliu ni
5: Tijani Aliu
1: igba o le tin play cash e
5: lati last year
1: say Tijeri
5: bon
1: congratulations e lo le je ngba yen
5: oje 1 million last time
1: aha mo san wo number yen na pe number ijo 1188 pe ojo yo number to je 1 million igba o le je 1 million
5: for your class is no early this month
1: okay eh le je 1 million da congratulations e to ti je 150 last time congratulations won pe won pe yin asisua e ja wo last one on 200 lele 200,000 naira lele 070 2486 2486 200,000 naira okay elu e ka san oruko yin sir atadugbo je wa yi Mr. Adegboyega okay igba le tin play cash e se ti jeri ilu e je ngba yin okay bi e o ti e to bi e meji te ti jeri seyin congratulations e to ti je 200k losan yin
6: ah
1: lo nse won ma pe yin bi an se ma pe yin e congratulations bo se je ni e lapa be yin sugbon e ja wa wo oro ti aburo re so pe o le de Portugal disa fun kan gidi ngba ti an ti le ko won gboju agan sa aburo
2: eh mi ro pe iyen eh ona ofun ona run ni o
1: ona ofun ona run so Portugal ni fun Ronaldo lo nje ni
2: ibi to ti nje
1: okay won pa be
2: lo defend lo defend yen eh ta ba wo mi ri loto orilede yan na ni orilede yan sugbon lowo eyin kan ti Ronaldo won fa eh so mi ro pe eyan kan le beat e kini yen lowo
1: iyan anti
2: eh so gbogbo on to n so yen o bi eyan se te eyan mu lo senu
1: o lo ti gbogbo o yen jadi
2: ko si nkan mi to fe bi support e na
1: be ni pe ko lo ti support e kan
2: o ka pe o ti sa so baje
1: o sa so baje
0: in to ti e so kan ni o je bi club side lo so si Portuguese lo na don so re o na le ni kan kan se pelu ohun to ni se pelu Portugal
2: oko re mo ni
0: o wa so pe
1: o wa fun ni sa fun kan
0: eh so o le pada lo nkan yen against ise na o
1: o da ko buru e ja ma lo fun to se yi cha cha the money the pretty lady cha cha the money e o ma gbaroyin si ala losan yi cha cha ti de to ma fun ani iroyin yen e ma fo se ti gbo bayi cha cha ti wa nbi e je mi o ma lo fun to se yi sugbon cha cha te nwo yen e ma je de si ogba yin o desi ore mi ni looto sugbon e ma ko fun desi o se jenu e ku kale
7: awa ti ni splash fm la wa fe ma bo splash fm o wa fe ma bo
8: splash 105.5 fm the integrity station
9: here is
8: 105.5
9: one station all the hits
8: 105.5 splash
10: Quick, charge at 240.
11: Hot news, cool vibes, sports, and more on the Integrity Station.

0: alukun se won to le se ile ise olopa ipinle kaduna na lo ti so di mimo wipe owo ohun ti ba awon merin le logun kan ti won fura si wipe ajini gbe ni won won ni koda oniruru ohun ja oloro bi awon ibon AK-47 awon ta ibon ati oniruru nkan mi won ni koda won tun gba apo kan to je wipe ogun abenu gongo ohun na ni won ko sinu re o ninu awon irede kan le ti won se kakakiri jakejado ipinle kaduna won ni alakoso fun le ise olopa ipinle ohun CP Muhammad Rabiu ohun na lo soro yi o lasiko to n ba awon akoroyin soro ni ilu kaduna ni ojoru o soro siwaju oni wipe awon ise eleye ti ile ise olopa ipinle ohun ti se na ni afojusun re si wa lori awon to nji eyan gbe ijinigbe awon agbebon ati awon to je pe won fi ohun ija oloro won fi sowo si awon odaran to fi mo awon to je wipe won ma ngbe mi awon eran ti awon kan fi sokowo ni won ni awon to tun ji oko ati awon onirunru iwa odaran mi ohun na ni awon fojusun ti eledumare si fun awon se lati se aseyori bo te tile je pe ko ti pari tori wipe ilakaka takitiyan awon na lo se n te siwaju papa julo lati mu awon ti won ti na papa bora gege bo se wi o oni wipe ile ise olopa eleyi to wa labi akoso operation Fushinkada ohun na ni won mu okunrin kan ti won po oruko re ni Abdullahi Ibrahim eni odun 55 ni agbegbe Marabankaja ni ojo kerilelogun osu kesan odun 2026 won ni wipe awon iba agbele ro meje ohun na ni won ba won ka mo lowo won ni leyin ko na ni won tun ba awon ibon elenu gigun mi to to bi mesan lowo e ati awon ibon pelebe ti agbele ro to je mewa na ni won tun ba lowo won ni ibon AK-47 meji ati awon ota ibon onirunru ohun na ni won ka mo okunrin yi lowo alakoso fun le ise olopo awon ni se ri eni ti won fura si ye lasiko ti won se iforowa lenu wo o se lalaye wipe se ri gbogbo awon ti won gba lowo ohun to je ohun ija oloro o lowo okunrin kan Seyidu Magari ati Malam Ado ohun na lohun ti gba o won ni awon wa nko bayi o ni won ti fese fe o tori wipe won ti gbe gba mole won ti sa lo won ni ile ise olopo oni teti o tori wipe gbogbo akitiyan lati wa okunrin ye na lo se nte siwaju Rabi wa soro siwaju wipe ise ni ile ise olopa tun ti sawari awon ohun ja oloro mi to je meta eleyi ti won tun to pin pe re de odo awon ti won fura si pe agbebon ni won ni agbegbe kan ti won pe ni Kidanda Biriningwari ni ipinle Kaduna won ni wipe awon ibon AK-47 ati onirunru awon ibon mi eleyi ti won sawari ninu oko kan ti won seburu re ni agbegbe Dogarawa ni ilu Zaria o ni gbogbo eleyi na nko lawon ti gba to si wa lakata awon lakotan onise wa ri eni to je pe ohun gangan ni baba isale won ti ma fi awon ohun ija oloro yi sowo si won o ni o ti sa lo o ni sugbon o awon o ri daju wipe owo ba okunrin na tori wipe iwadi si n te siwaju lati mu gbogbo awon to je wipe won jo n sise yi papo ti owo won fi n kanwo lati ma fi awon ohun ija oloro sowo sira won ma fi da ilu laamu iwe iroyin Daily Post lo gbe ekunrere iroyin na
1: o de ja lo taratara sinu iwe iroyin Punch eleyi to jade fun toni
0: okay
1: won ni odomokunrin kan eleyi ti eporuko ti e ni Hassan Haruna e to wa lati agbegbe kan eleyi to pe ni Bena eleyi to wa ni ipinle Kebbi o na lomo ti jajabo ko lakata awon iko ajinigbe eleyi ti e ji igbe o ini eyin ni opopona sagari le to si wa padanu emi awon obi re to fi mo dereba eleyi to nwa oko ebi won sinu isele ijinigbe gege bi Hassan se wi ninu faran kan eleyi to ti di torofo kale baye oni ohun baba ohun ati ya ohun to fi mo dereba eleyi to nwa oko ebi awon o na lawon mo rin ajo oni lenu rin ajo lawon wa leyi ti awon si kan awon iko ajinigbe yi e ti o se be di hamara oni won ko lu oko awon o eni akoko ti akoko gbe mi lenu e o na ni baba eleyi to bi lomo leyi wa agba na oni won gbe mi o lenu dereba eleyi to wa oko ebi won leyi ti won se be tan o na ni won wa ji iya re àtòun gangan

0: ọdún tí Alhaji Àgbà kọrin Nàìjíríà wà lógójì ọdún gbà náà 40 ṣùgbọ́n ó ti lé ọdún 36 lẹ́yìn tí Alhaji Àgbà kọrin báyìí tó túmọ̀ sí wípé a ti wà nípò ẹni ọdún 86 66th anniversary fún bíbí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wípé a sọmọ lórúkọ a kó jáde ní ọjọ́ mẹ́jọ a sọmọ lórúkọ a kó jáde bí ọmọ tuntun a bí Nàìjíríà lọ́dún 1960 àwa di 66 báyìí bàbá 66 gan grandpa ni wọn síbẹ̀síbẹ̀ náà ó ń ṣọmọ olóòkú bẹ́ẹ̀ ni wọn ò ní sin mọ́ ìyá rẹ̀ mo kí wa wípé ẹ kú ilé o ọmọ nàìjíríà ẹ kú àmójúbà mi lákọ̀tún odò onípẹ̀kí-ǹpẹ̀kí a tún kóra wa lálẹ́ òní
1: owó epo ní nàìjíríà ojoojúmọ́ nìyẹn lékún
0: ọdún 36 tí Alhaji Àgbà ti kọrin ó dẹ̀ ń dàbí ìgbà wípé àná náà l'Alhaji Àgbà rìlíìsì orin torí wípé n tó sọ ńgbà náà kò tí ì dohun àfìsẹ́yìn tí eégún fi ṣọ bí ìgbà tó jẹ́ wípé ó tún sì ń ṣẹlẹ̀ náà ni ṣáájú ohun gbogbo kúnlé ọmọ anífowóṣe náà lórúkọ mi gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ kúkú ti ṣe mà ojúlówó a ní ìka ìpèsèǹtà yín náà rèé o mo kí yín a kú àmójúbà ara wa a sì kú ọdún àbí a sì kíra wa kú ọdún náà ni àbí bò láti wínà happy anniversary independence anniversary
2: Akú ọdún, akú yedun. Ẹ̀mi ó ṣọ̀pọ̀ ẹ̀.
0: Àmì.
2: Ìgbà ọdún kan. Happy birthday.
0: Fáwọn ọmọ Nàìjíríà.
2: Fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.
0: Ok, fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.
2: Ó sì lé lọ́mọ ọgọ́ta ọdún báyìí. Ọlọ́run ojú olè sí
0: ọ́n. Ó tún lé mẹ́fà.
2: Ọgọ́ta àti mẹ́fà. Ọlọ́run 84. Ọlọ́run ojú olè sí 84.
0: Àmì.
2: Kò ní túká
0: àmì
2: kò ní dá oró àwọn tẹ́mbà sì láwọn ò ṣe mọ́ kí wọ́n máa lọ ṣùgbọ́n nàìjíríà ó sì wà
0: nàìjíríà ọmọ jẹ́ nàìjíríà lọ
2: títí ayérayé àti àìnípẹ̀kun rẹ̀
0: àmì.
1: òṣèlú nàìjíríà olórí nàìjíríà.
0: ọ̀rọ̀ ń bẹ́ ńlẹ̀ lálẹ́ yìí tí a jọ pò papọ̀. ọmọ nàìjíríà ọdún 86 independence anniversary torílẹ̀-èdè nàìjíríà ń ṣe léni kí ni a ti ṣe tá a lè pè ní nǹkan àtọ́ka sí tó tó dúpẹ́ fún níbo ló kù sí tá a ti náwó dé tààtùn máa dúpẹ́ wípé a rí àtùn máa tún ṣe náà ni. Nàìjíríà ẹnìkan bá mi sọ̀rọ̀ ó ní shock absorber tí ọlọ́run fi sí ẹsẹ̀ nàìjíríà àkúbè ni kìí ṣe àwọn spríngì kílẹ̀ ìpòrúkọ rẹ̀ ó ní kànáà double shock absorber.
2: Factory fitted ni.
0: Ok, factory fitted.
2: Ìyìn lè tọ́lọ̀ ń fi sí ẹsẹ̀ ọkọ̀ Nàìjíríà. Ṣùgbọ́n unfortunately, oríṣiríṣi drivers la ní.
0: Àti láwọn driver oríṣiríṣi.
2: Àwọn driver ta ọkọ̀ Nàìjíríà dàbí ọkọ̀ ojú irin ni. Ta wá ní different compartment. Àwọn compartment yẹn, àwọn tá a fi sí pé kí wọ́n manage compartment kọ̀ọ̀kan. Àwọn yẹn gangan ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ni. Wọ́n wa ọkọ̀ yìí níwàkuwà.
0: Wọ́n wà láwàrá kì.
2: Ìmí wà ń wà kó yọkó láàrin àwọn tó kù. Ìmí wà ń wà pé kẹjá máa lọ wájú. Bẹ́ẹ̀ ni mí sọ pé irọ́ o, ẹsẹ̀ akọjú sọ, ẹsẹ̀ akọjú sí o, bí yóò ṣe akọjú sọ́nà Kano. Ọ̀nà Enugu lòun fẹ́ kọjú sí o. Bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń ṣàkóso Nàìjíríà ṣe ń wa ọkọ̀ Nàìjíríà ni. eyi lo fa to dabi eni pe loju elomi a dabi pe Nigeria osun siwaju
0: se Nigeria sun
2: loju elomi Nigeria sun siwaju Nigeria sun siwaju ta ba so pe Nigeria osun siwaju ah eje se ri
0: tower fear sirawa
2: Nigeria is progressing in its own way but not at the speed we expect. Nigeria is progressing at this rate of 0.00001. No, even got to have a locomotive progression Labani across the Federation. Ibada. Wow, ni locomotive progression across the Federation. Ba won kan se nsun siwaju.
0: Awon kan repeti.
2: Awon kan repeti. Won fa seyin.
0: Awon kan o ti e mira rara.
2: Border ati mira. Te ba wo around 1999 2000 2001 population ta ni gba yen ko ni population ta pada ni 2006 in ta ni 2006 en ko la ni 2010 in ta ni 2010 ko la ni 2011 en ko la ni 2015 or 2020 in to wa ni 2020 ko lo wa ni 2026 o ti pe 20 years by ta ti se sensor last o fi yan pe labala bi kan a mo yo nka ye wa daju daju
0: to
2: ta ba mo yo nka ye wa daju daju to yo fun wa ni anfani ege bi orilele lati le se atunse si opolopo nkan lare ni wi pe a mo eyan tin be njoba abile kokan amoye eyan to ye ko ma lo to wa ni ilewe alakobere amoye onka okeko gan ti won ni sansan ni ponbele amoye onka eyan to wa ni agbegbe kan akan le moye number le ni bo ijobo mo ta ba moye number nu le eyan melo lo ngbe nu le kokan iye yan ton gbele koju si mi koju si o oyato si yan ton gbele ta le fi we barracks to je pe different apartments self contained yan ni nibe e to je two bedroom to je three bedroom to je single bedroom
0: so iyan gan o le fun wa ni anfani ati ma ye ko fun o ile gan se nje wa yato
2: bi ye se nje wa yato I wa mo ye awon kan yen o je ka ri pe lopolopo gba ijobo o se nkan to ye ki won se ti a ba mo awon kan yen ni o ye ki jobo mo wi pe oto ni aye urban renewal oto ni aye new cities new settlements yes to pe ai mo ye awon kan yi a de ka kun pe urban development and creation of new cities is the necessity lati le mu ki idagbasoke ko wa
0: sare ilu
2: sare ilu la bi ti e ba wo dara pe nigba temi ngbanju bo awon kokan wa ta npe ni oko tctc emi wo dada at the point a ri mo igboya pada ri mo
0: to surface
2: a ri mo to je pe won so won di interstate nigba to ya ijoba kan ko oko boginide a bere si won gba akeko lofe at this point boy oko boginiation exist bio exist a le so labala transportation progress enough ba se n lo si waju la n pada seyin latari wi pe awon tin wa oko Nigeria won o ibi ti won ba ijo ti won bijo ti won ba ti ji ona bi ti won ba ti koju si ibe ni won o gba lo
0: oro ti are orilede Nigeria to ba wa so laaro yi pelu bi won ti se apejuwe ipo ti orilede Nigeria wa saju ko to di wipe isakoso won de ti won de wo wipe o ti sumo oko egere miti won fi wa laare ti o nilo itoju to peye ni kiakia option meji ni alaare ni yala ko gba wipe okay o e je ki titariro na ni a kola gbogbo nti e ba dabo lara ti ara alaare o fi ya
2: alaare to ba wo tojo are
0: eh
2: yes
0: sugbon won fi Nigeria sapejuwe ni
2: gbogbo la mo pe Nigeria an share Nigeria an share nti wa ti
0: je iru are wo ni se
2: nti o je ki are ara Nigeria ko ti lo omo orilede Nigeria gangan ni
0: sugbon are wa salaye wi pe
2: beni kan se nfun orilede Nigeria ni abere iba teni kan ki agbo ba fun pe ko le lo tawon kan fi awe ati adura jagun pe ka Nigeria o le da la won kan wo sususun ni won lo ngbe koto
0: wi pe yala o le je mi
2: pe ko ni bombe ni se
0: ta wa lo ta Nigeria
2: Nigerians
0: share wa jare nti an wi ni
2: mi npa re jare are is also a Nigerian
0: igbese ta re wa gbe ti o ba wa de bi ti a wa yi pelu irora nkan ibi ti nkan de are ni are nso ni soro wi pe o necessary lati je irora ka le je gbadun
2: e yo ba ma pa owe kan wa ni ti ta yo la kola to ba jina tan aditeni awon kan si ni into bila ibaje dewa
0: ibaje dewa lo bila
2: lo bila
0: be ni
2: se an pe itan fi ye wa pe loju evu ni jo kini ana ni won ti kokoko ko wo ki an ta pe akini se awa re baba e ti an fi nko ti wa ba so pe tita yo la kola yen ni pe eyan o se ko to je Sheri lara adanwo kan ta ni Nigeria ti ijoba apapo ati ijoba apinle ti won o se daada lati settle adanwo yen o ni pe a mo system of governance tan lo gangan a mo proper a ni proper economic system of governance she welfareism state ni wa ni abi capitalism state abi socialism state abi community abi communism state ah meti adoriko opolopo wa fe nkan ofe besi ni opolopo wa a fe fi nkan kan le lati gba nkan ke ye pe lati le defend ijoba to wa ntai ni opolopo igba ti e ba wo dada lawa nkan to nbi omo Nigeria ni lopo igba oni pe ijoba yo subsidy like pe se alternative e ma gbagbe pe ijoba kan ti yo subsidy to pe se alternative
0: to ma Nigeria si to se
2: paru kini resort here a jasibi kankan ijoba yo subsidy lori petrol ijoba yo subsidy lori dollar ne monetary exchange dollar ni pounds ni euro ni any owo te ba fe change won ti yo subsidy lori e kaluku tin se ijoba lo ijoba iwa gbagbe nkan iwa gbagbe nkan kan pe ba won se yo subsidy yi ki la won o fi di pada for mo Nigeria won o fi won o wa ti gbogbo nkan ti won an se ko wa ti wa clear enough lati di pada tan yanyan basic principles of economics awon to understand e awon to wa ni monetary market awon to understand di ni ton ni mo to kun nipa okowo sise nipa projection ege bi en to nsise ile ise to nsise won le project pe ye bayi la fe na ni quarter bayi ye bayi la fe na ni quarter bayi to wi pe kini won ti mo ye ti won a se owo won ti ni range ye ti won a le se owo si keke won ma wa owo ki o fun multinational companies adi multi levels ijoba yi se dada nipa eto oraje but at the micro level to constitute bulk of the population ti opolopo ruwa wa yi ta wa ninu e a ri nti ijoba yi se ege bi nti o je jamo nkankan
0: to si jamo nkankan abi
2: to si jamo nkan bi te ti ma wo ni pe te ba ko 100,000 naira lowo te ba ko de oja onoja bodija lo nje ti roju dada bi te ba ko de oja bodija ogbon te fira o le mo ju ba ko bagi meji lo
0: ko le de ba ko bagi bo
2: 100,000 naira
0: okay 100,000
2: o le ma ju baku bag meji lo o de le ju be lo te ba rice half te re wa te ra kini ka te ra kini ka dey ready e ti ma di baku bag meji meta bo adi meji bo adi no bi ni ba te ba gbe dele e ma wo pe se nti mo fi 100,000 naira je na ni because there is no value for the currency o ni nkan ti o wa gege bi adanwo ta vinari dada then number 2 ijoba yo ti se dada to nipa eto abo security of lives and property
3: oro ti e se nbo lori iyen na
2: iyen eni elekeji ijoba yo se dada to on energy security ati ni uninterrupted power supply then number 1 ta ba fe 18 to 20 hours of uninterrupted power supply lori le de Nigeria asan owo
0: ada
2: ka won ke you know e sure fe o
0: mamba
2: energy security o wa cost effective because afeka won yan lo electric vehicle ta afeka won yan lo
0: eduko won o charge
2: ibi ti ati serious ni pe te ba lowo custom duty to wa lori lati import electric vehicle wole bi te ti ma mo pe federal government yi ti ba ji la ro ti joba Nigeria sorry ijo gos federal government ko lo no we gbogbo na jo npin ati joba papa ti pinle ati ibile ti joba papa ba ti joba Nigeria ba ji la ro ibi ti n ba koju si ni wo di ole Nigeria lo to wa ti koyin pada ni wa ti koju si ni wo tun ti wa lo e fe ka lo electric vehicle egbe about 30-40% duty tax lori importation of electric vehicle sha wa setan bayen
0: e ja de ka
2: bi ti mo so wi pe a setan
0: pada mo nbo
4: roro wa o e je fun mi ni laji go arabirin e si ra aburo ororo ni ohun ti o mo to wa ninu e ni temi o ororo power oil ni mo nra papa julo won sese se apopelebe power oil tutun to tobi ni ilopo meji ju eyi ti won ti se tele lo
5: apopelebe ororo 90 ml power oil tutun 300 naira gire ni owo ore o si fani lapoya
6: power oil power oil.
7: Hey, wait! Before you buy that multivitamin, ask yourself, is it giving your child complete nutrition?

0: Tunga koko koko
1: wo
0: dupe
1: lowa o to ba fe se ru dada o
0: yes sir tori ijoba koko damola akabi
2: number 1 ara osowo osowo consumer matter ni
0: ofini
2: ofini ogba ta de to se
0: atun
2: se
0: se
2: ogba ta de se o se atun se si but meanwhile any judgment by supreme court is a law o ti di ofin local government in bawo direct ṣugbọn bawo ni won se
0: gba
2: direct alaye yen ko ye majority of us
0: faramana ni won gba si
2: ko ye opolopo wa ti won ba fe lo pin owo oni o le local government abi badan southeast abi eti osa local government ko ni director of account e lo abuja lo pin owo wa account general of the state local government in your domicile si lo ma lo ba gba owo e wa ti yo ba pin ta fe pin owo yen ti o ba pin owo yen wa pin owo yen on a joint paper ni wa fi pin owo yen tem ba ti fe san owo yen wole each local government account in lowo nlo local government o ni autonomy wo le dara da lai se pin ba gba ase lowo governor
3: ẹ
2: kale o ta ba ka gba to ko gba owo directly
3: lati new jersey
2: ss school account
3: income
0: lati new jersey e kale
3: yes sir e kale
0: e ba mi sare se papapa sa tori ijoba akoko
3: okay e le tin tari se papapa se ri nkan to nsele nigeria ni pe ko si oto mo oto ti so eyin wu aduro wo ti won fin ra campaign. Ba chane eni kan so le kan ko si ru ohun lori ile aye ti won ti kin lo subsidy lori epo America ti lo subsidy lori epo won si lo subsidy lori transport lori head everywhere in the world
0: ṣugbọn bawo ni a ṣe lo
3: fawọn eyan wa ki le wi sa
0: mo ni gbo ba ṣe wi na se ani bawo la won o ṣe lo tawo o lo be
3: ṣe rí ara corruption tá à ń sọ náà nìyẹn gbogbo owó tó fún ra bọ́ọ̀sì ẹmọye bọ́ọ̀sì ti yáyí kó dàálẹ̀ tó ní wọ́n dáṣì òun fún campaign tinubu lásán ọ̀gá tí tinubu di ẹmọye mọ́tò tó lọ pàdé
0: Eti eja fi ti yayi ile ka ma ti gbe oro campaign wo inu nti nbe nle
3: mi kan fun yen se example no e
0: mo ni sabi se
3: gbogbo awon owo ki lo de ta awon eyan channels e lori pe a fe develop education ki won support education a mo pe won ko fa awon governor looto pe won ni agbara won lo bo se kan lo pe ta lo ma mu won si awa ta wa ni jobojobo lapa ti e ka education because you do what you see good education nkan to ma nsele e we n to pe lati kastina yen ko si gege bi da ma la kan bi se so yen pe ko si good education
0: Hey, tori olohun akoko n ti pe mi lejo te ba lanfani ati ma gbo mi e ma binu tori olohun akoko yen ti pe wa lejo tori wipe iwo ise wonu ise gege bi ti wa be na lojo mejo dabala akabi e se Mr. Bobu o sari kera le lare iseju kan dagbere farale
4: de eyan ara le e se gan te tun da po mo fun tose yi inu ra ta lapa yi lose tin bo oruko mi olayin kan le ra Mr. Bobu yin ni
0: ra ko eto yi na ni olayin kan olayira Mr. Bobu ojo mejo ni ke tun ja jo pade number to ja si odo mi 08034701911 00347091911 to ba da gumo kan la lo ni e pade Lukman Tijani lori eto irin ajo eda titi igba na ire ati ayo ati anu olohun ko ni fi enikan kan wale o ire
5: o ni o ma yan ki

0: gbogbo eni to ngbo mi o oluwa ni finu findo gbadura fun gbogbo awon alabi amoni a gbodo gboju ariwo ayo lo ninu ile re ni osu elekewa olohun oba ngbo emi omo bi to wa omode lo ngbo mi agba lo ngbo mi eyin mama eyin baba emu awon omo yin dani oye wa joko egberedi oyi sibi to ba gaju yin lo tabi ke kunle e to ba wu yin ninu mejeji e gbo mi o ipe buku ti ki je ki abi amoduro ma so enikan ni woli ikile nso yen lati osu baba bayi lo osu ke wayi ipe ti e je ki abi amoran ti mu aso loruko Jesu Christi mo so le kan na ipe yin o ni dun fun o loruko Jesu e gbadua emi a ma so ni osu baba ba e ru buku ti abi amo ki tuwo oku omo lo nje be gbogbo lete ba tin sami oni lojo kini mo so tele ni e ru buku ti abi amo ki tuwo loruko baba to ma ti temi mimo won mo ni gbe ka omo le loruko Jesu iwa to me fara yin dani e ma stay ami e ma si ami ni gbogbo bi e ba wa gbogbo eyin te ngbo mi lori Facebook e ma stay ami agbara ti ma dari obi lo si boji ni ikorita ati je won mo amo duro loni loruko baba to ma ti temi mimo e si ami nu le agbara yen wo le nu aye yin in the name of Jesus e duro gbogbo eyan omo olodun te si ami agbara to fe ko sunkun ale lori awon omo ma jemu to fe ko sunkun ale oni ni wa osu baba ba lasi wa nu e boluwa se nbe ti emi nbe laye mo ni agbara buku yen loruko Jesu agbara yen oni sise fun o ko ni sise lori atomo in the name of Jesus e ma ti ami bi e ba wa bibeli ni bi Jesu olugbala mi se kigbe pe o pari ki lo sele aso ikele temple faya ni eni to di eru ekun le fun o eni to di eru ose le fun o eni to di eru wi pe la la re lori omo po won ojo ja sasan ni emi soro loni ojo kini osu baba bo su ke wa loruko baba mo ni ki ile ogbo mo ni ki aye ogbo ki emi awon woli ogbo lato ni lo eni be iru eru be ateni to di ateleru emi mimo je kili ogbe won mi in the name of Jesus aso nse ami ti won gbo lo won oke wa gbo eleyi osu baba bo ni lojo kini sa eni to ngbe lori ile to nje lori ile to nwo aso lori ile to ngba afefe to njade ni afefe igi ti ngba sara lori ile sugbon to wi pe oni ba won ri oju ayo omo to nkigbe pe ohun oni ji orajo igbedide awon omo re wa gbo ti eni so furu eni be iru eni be mo pa lase mo ni kile ogbe mi mo bale wijo ni bi oluwa se nbe ti emi nbe laye gbogbo eyan omo olodun te ngbo mi
1: laaro kutukutu lola ni ago mefa bo wa foju kan mi live neat and direct o dekunle Epaphras wuli lori afefe ori mi kan lo si odekunle Epaphras wa lori Facebook wa lori YouTube e follow me ago mefa bo 6:30
0: oh mama mu omo dani baba mu omo yin dani bibi awo atoko ba le sowo po pelu awon omo daju lojo ayo awon omo re lojo igbedidi awon omo re lojo ti won sayeye ojo ti won fe mama decorate awon omo mo duro gege bi woli wa sami mama ko jese mole eni eleni oni gbase re se in the name of Jesus afowo kan awon ilo nini agbara to lo ti mo bere awon omo re to tun wa nkigbe pe ohun o tun ji ori pari e mo ra won ti an mo bere omo ti an tun ropin omo won mo duro gege bi woli mama dide ko gbon lato ni lo agbara yen mo so fun ni ko wole loju e o ni mo boji omo o e ni mo boji omo o ti mo bere omo e o ni mo pin e sami o ke gbe tu ami mi gbo aso tele yi enikan ni si oni to mewa bayi ah in ti e mo bi o se fowo kan mi lawon won ni mo ju le fun oni ni wa e gbo gbogbo eso to tinu re jade baba gbogbo eso to tinu e jade mama baba kan se testimony won ni oko mo mi o place mi sori salary. Oh my God, only oko mo mi on iye ta mo san lo so su lele bi se nke omo ni nke baba awon omo baba ye wa ni awon omo to tinu mi jade won wa se meeting won ni o ti toki baba wa na omo je won omo ababa mo dada ya mo so gbo gbogbo eso to tinu e jade wa laye kan to wa yi bi ka pe le to ti wa won ki je eyan nbe ka pa won omo be ki dide wa gbo gbogbo omo to tinu ti e jade loruko jesu wa je eyan awon omo to nwo yi won be nto si won sunmo loruko jesu won o ni fi oni ibanuje won ran se si o e wa gbo o ti won ba ruku wole ti won ru oku jade awon fe mo lori ile ti yin lodo ti e baba ti mama ko ni ya le ti e eyin o ni rogun ibo bato fo senu ona in the name of Jesus eni kan ni woni kilode osu ke wa osu baba balawa yi emi olodun lo fowo temi lawon mo fe wa asu mi o ti e mo na bi tin gbe baba yi gbogbo le owo to ye ko fi ran mo le we owo to ye o fi toju awon omo re ko fi se freedom fun won mama dide ko foke baba dide ke foke o ni fi ra ko si won e wa nawo waju tomo tomo mo kede re ni gege bi woli ta ran eni ba ro kuro o to mama ro kuro awon omo to bi gbogbo eni to gbo mi loni ojo kini oh iwo ile o ya gbe mi in the name of Jesus alajo okunkun to lo nfe mama fi awon omo re dajo to fe fi bori alajo okunkun to nki gbe bo nfe foro awon omo re o fe faye won se ajidewe wa gbo o lodun yi lo su meta to ku yi olorun emi awon woli o sa lo gbe iku lojiji mo wa fe le ikun oni ni waun oni ni waun oni ni waun gbogbo eni tin se ami ni meta meta alagbara ile yin alagbara ika to sumo ore to sumo to fe fomo pa olekun lato ni lo mo nse olorun ojiji ni mo ni ko kuku ojiji ase ti mu be in the name of Jesus en kan ni woli aso tele le mo nso oni mo ni wa oni la bere si da ore majemu mama iwe job 24 oni awo fun awo on ti eniyan ba ni ni o fira emi e daddy ati mommy se ri ni ibere osu 127 amanda ore kan ta pe ni ore majemu gbogbo eyan omo olohun ninu iwe psalm 50 verse 5 oni ku awon ayan fe mi jo je ki won fi ebo ba mi da majemu oh se ri ore majemu ta wa mo san le kan losu ati nse lojo to ti pe o bi ogo se nje ti olohun atun bere enikan ni lo ore majemu o bere lati 2000 awon mi san 5 elo mi san 10 bo ba se yi o si ni olohun ki je eyan be laye ku awon eyan fe mi jo je won fi ebo ba mi da majemu ore majemu yen un la fi se radio program ti emi olohun ba fun ni agbara e wa se ti yen tun se tawon mo yin bi mo se nsure fun yin loni e fi kesi yen on le yan ma fi seregun lojo to gun ba le ai mo ya won ti an ti fi seregun ti testimony nte le fun won ore majemu gbogbo eyin te sese ngo program yi e kan la mo san losu iyen la fi mo se radio program ta n ko lo si station kakakiri iwo ti emi olohun ba fun ni opportunity lati se ti e loni to ba ni loni se to ba ni o le se lola but oda won la ko bu okele ki ra won be ti e se ti e ko se to mo na oh account number church in 1966 36 38 73 etunpe 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni ugbe jade account number church ni bi yin o ba wole elo eleyi 20 17 42 90 47 20th and direct Odekunle Epaphras wuli lori afefe ori mi kan lo si Odekunle Epaphras wa lori Facebook wa lori YouTube e follow me agome fabo 6:30
1: eje ki se bayi eyin te wa ni apete o se se ke gba mi lalejo ni ola Friday in kankan be tin se tin ba debe gege bi ohun oluwa apete to ba ti debi oja yen e pe sister iwa ko waju we mo nbo gege bi mo se ri osumare ni apete gbogbo eyin so na church e ma mura lojiji le mo ri ti ma yo de para ki se dande ko jojo Thursday ki se dande ko jojo Friday ibi ti ba ti gbo ti emi oluwa ni o ya lo bayi o ni lo si apete mo ti ko awon eyan kan le lati tule ati lati fawo won dide sister yi e sare ba mi so bi ta nbo ni apete o su kewa
2: lati bi kibi te ba ti nbo te ba ti de apete oja ke le lo si ile epo Fagbemis te ba ti de ile epo Fagbemis ni eyin koloni le o ti ri ijo Olorun ojiji apete o ti bere nibe e se o ti ma da fun gbogbo yin le oni testimony
1: e ka bo pada ibi ti ma ti se pade won da ko yi o se se ki n gbe owo li awon eyan nbe o se se ki n fun won ni nkan kan na nbe gege bi ohun olohun isoru awon odo ni waye lola mo o enikan ni kini di tori n ta fe denwo njo Sunday ati awe wa to bere so gbogbo yin omo olohun te ni ojo Sunday ta ti jo so pa se so ru awon odo 13 to 30 ati yi agbe si Sunday laaro gbogbo eyan omo Olorun ki lo Olorun ni ki so fun yin loni ojo kini o nbe ninu iwe Genesis chapter 8 eje nkan ni verse 1 ati verse 5 bibeli so wi pe Oluwa si ranti Noah je ngbadua oba asami oba amo sami Olorun ti bere si siwe ranti e bo si alabapade program yi Olorun aran ti e sami ko jese mole won ni iso nikan ati gbogbo eran osin ti o wa pelu re ninu oko Oluwa si mu ki afefe koja lori ile omi na si fa Olorun je ki afefe o koja enikan ni kini tumo yen lati osu yi lo from this month onward

0: video su kewa eni kan ni kini tumo yen so ese kan hun yen so fun wa wi pe afẹ fi afẹ e kigbe wind shall blow e je wa mo bo yo ni ni e wa gbon to so ni verse 5 yen o ni ni osu kewa ni ojo kini osu ni ori awon oke nla bere si farahan ojo kini olofi ja pe mi o mo lu to ba ti e wa bayi and let me say this lati iseju ilo nitori pe afẹ fi afẹ awon ire to ri na ri tele yo bere si yoju kin to ma lo kini ma sele nigba ti afẹ fe ba fe number 1 water will begin to dry omi abere si gbe afẹ fe no le dry omi the problem of your life will begin to dry ogun aye re o bere si gbe o la ri yen afẹ fe si fe omi si fa kini number 2 when the wind blow ti afẹ fe ba fe the problem of your life will be separated from you a pin ogun re idamu e ekun e a pin niya enikan ni se yen sele nu exodus exodus chapter 14 lati verse 21 to 32 ninu we psalm 66 verse 6 bibeli ni bi afẹ fe se fe loju ese okun pupa si ya mi o mo okun to duro ni waju e o setan lati ya bayi ohun olodun lo nbo this is biblical mo si o loju ni mi o kan sa dede mo waasu emi olodun lo so be afẹ pin iwa togun eniya lati osu yi lo afẹ fi otun yo fe si nsa but wa gbo mi irin ajo kan be ti mo mu yi pada de ba aye yan be mi ati yawo mi se rin lo silo ni ojo kan eni kan le lo silo a ngba mo debi oluwa ni yipo ni igba meje ara awon nkan to mu transformation wa niyan olodun ni oje njoko pa soju kan ase diduo pa si oju kan yo silekun fun idogun ni idogun ase silekun fun ijera ijera silekun fun iku ojiji iwe oniwasu 10:15 oni lala awon asiwere da olukuluku won laamu oni won omo bi eniyan se mo jade to ba ti ren ti o le jade ti mo duo loju kan ti npo yibi si ababa ire mo fo won ni ti ategun ba fe kini o sele when the wind blow blessing shall come abundantly si se ni ibukun ya wa e je nfi yele
1: e ka ro baba mi o e ka ro baba mi emi na leri o mi lomo ojo yin lori afefe lati lukurudu sola loruko mi o baba mi emi na leri o baba mi mo dupe lowo yin mo dupe fun ipe yi ti mo join o oluwa ni 2024 ni mo bere si ni gbo program yin ni mo join ipe yin o nebo mi kan lo wo lo kodele ti mo ngo lo mu mi mo ipe yi o lo se lo lo kle o lo play lo jumi o ni mo gbo ati gba yin ma ni mo ma ti follow yin back to back bo se di October 2024 be ni mo gba shop nitori adura yin na ni baba ta bo mi gba shop fun mi o tu yan tu lo be nigba yen leyin yen mo sa bere si ni tu fofe tele ipe yin nigba to wa di 2026 hey baba mi o te to so pa ma ro lore olore ti ki so lore ayanmo bi won ma se ro lore ayanmo temi ma ni yin baba mi o a kon soro ni schoolmate mi ni o ki ma foro gun o kokko fun mi ni 500,000 ni jota soro leyin eleyi o ba to so pe ki ni mo tu fe mo ni o da o ba sa tu fun mi 100,000 mo leyin yin igba to ti di 1204 hey ba tu fun mi ni 1 million baba mi o mo ko ma nse ha to ba ti send owo yi o tu di 2804 o tu fun mi ni 500,000 lori pe ka kon soro o ni anything ti ba sa ti fe ki ma bere lowo o mo ma se pe bo wo ba wa lowo mi gan to je wi pe 500,000 lo ku lowo o a tu se pin ninu e fun mi bo lo oko mi ko kon ma fun mi lowo ni ha baba mi o a sa tu soro freezer o ba tu fun mi ni 1 million ni 2804 a se mo ni e mo se a ma n se ha gbadura fun lo leyin yen o tun so wi pe bawo de ni oro freezer mi se mo ti se mo ni owo ti tan o 1.100 and something lo ku o ni ki ma wori o ni ki n sa make sure pe mo sa ra freezer yen o sa tun fun mi ni 800,000 o ni ki ra freezer ki ra ki make sure pe mo tun ra fone tuntun mo tun gba 800,000 mo sa lo ra freezer mi mo tun ra fone tuntun leyin yen baba mi o o ni gba to wa tun di ninu osu yi ti mo so pe o ti promise pe ti n ba ti pe 60 o ma se birthday fun mi o ni pe igbo legbon mi mo de ti gba be o ni

0: Aya wonche mi ni e. Awo alale e telafi.
1: Eh, oji omo West.
0: Oji omo West.
2: Kuda be oji omo South gan. Oji se ile da gbara kara to tun bayi.
0: Oji omo West.
2: Oda, oji.
1: Lati United States of Ile Tutu.
2: O ti da wa na ti ra pere. Oji, laare awon kan meta emu meji nbe ke fi kan le.
1: Me ta o se pataki giri go.
2: Eh, awon na emu meji to se pataki ju. To se pataki ju.
1: Owo se koko e bi na se pataki o.
2: Okay, omi pe owo atebi le mu. Owo atebi le mu. Oji mu owo ati ebi. Oji ti mu owo ati ebi. Oji mu owo ati ebi.
0: Aji omo West eja kuro.
2: Oji mu owo ati elo ta lo wa nbe.
3: Amuda
2: kafe e se nba mi. Ami le lu mari.
3: Emi mu ebi ati ibalopo.
2: Ah, eju owo nu. Amuda ibalopo won mu ebi ati owo.
0: Ebi
2: lati wo.
0: Ibalopo ati ebi.
2: Ibalopo ati ebi. Ah, babayi nkan se. Hello, ta lo tun wa nbe. E da wa laye laye tele. E kara o le o. E seun.
4: Fazin Godwin lati Ayegun Olunde.
2: Lati Ayegun Olunde.
4: Bene.
2: Ewo leyin mu.
4: Owo atebile ni mo.
2: Owo atebile yin na pada mu. Ah, nkan o se lale. Baba doctor mo mo je ka ko gbo ero awon eyan yin na ka to pada sodo tin yin o. Hello, ta lo wa nbe o? Hello. Egbo soke.
0: Ikarena. Ikalesa o.
2: Oh. Egbo un soke ka gbadun yin.
0: Oro yin fe dabi eni to je pe
2: ki le mu.
3: Lati popo
2: yo moja. Okay. Ewo le mu ninu e?
3: Ebi ato
2: le ina pada mu. Won mu ebi ati owo. Eh? Ewo lo junu be. Won ju balopo nu. Kai.
0: Won so mo na.
3: Ebi ati owo.
2: Ka o se lale. Ebi ati owo o da. Ko ba wahala kankan dari awa gan ni pesi bo se n lohun awon eyan baba
0: taro pon.
2: Hello, kemi ologun baba e seun ba mi
5: amu ogbon yin ko ko
2: ami Eledumare
5: ni la ni e ni wo a ni wo
2: ami o ami ah to lataka ole Eledumare na ni lati nu aka Eledumare ni
5: baju wo gbeyin ile gbogbo dogan wo se fun mi baju
2: wo gbeyin baba wa kokko mu owo eh eh
5: tari owo
2: eh
5: Ibalopo
2: to gbara
6: jiro.
0: Eh,
2: ibalopo
0: tele. Ba baba okuro.
2: Baba doctor so.
0: Baba doctor so e binu.
2: Baba doctor so e binu. Baba doctor so e binu. Baba doctor so e binu. Hello, ta lo tun ku be.
6: Ah.
2: E ka le sa.
5: E ku.
2: Olu aseun.
5: Opolo yin ni joba.
2: Ami Eledumare.
5: Ogbo nkan ka mo lo nlo ko.
2: Ami. Ami o, oro re o. Owo ati ebi le mu. Ah. E dakun sa, e to eni odun belo?
5: Ah, mo ti wo bi 45.
2: Bi 45. Lati fodo e ti fe so ibalopo nu. Ah, te ba nu ogorun aye laye ti yin bayi o. Hello. Ah, nkan se ba. Hello, ta lo wa mi? Nkan ti wo mi. Hello. E dakun egbo un soke eleyi o laru dada ki lo se. Hello, an gbadun yin o. E kale o. E ma binu mi o gbadun yin dada kankan bi ti ko kere mo. Eh, abi won gbo won be ni.
0: Won rara mi gbo.
2: Won na gbo. Ko da be ba yo ba ti soro jale. Hello.
5: Hello.
2: E kale e ka bo sori eto.
5: E kale.
2: Abi o. Orita meta re ti damu alejo.
0: O da mo onile na.
2: O ni da mo onile.
0: O da mo onile.
2: Aha. O mo onile na gan ti wa rogo lale.
0: O da mo onile.
2: Ah. Ba ni oye emu meji nu meta.
5: E bi ati balopo ni.
2: Ah. Owo nko.
5: Ko lo si.
2: Eni ba ti lebi yo lowo. Ah.
0: o pe mi debe
2: be ni eni ti o si ro owo ra unje sinu se ba lo po gan lo gara bayi
0: e bi o ma yi ku sile
2: okay o hello ta lo wa yo fo mi top e ha hello e le yo lo ha nkan se pe tin ja ipe bi aba okay hello ta lo wa me
6: hello sir
2: hello jare ba mi
6: yego
2: e da wa lale lale lale eyan lari egun e ma da egun lohun
6: atanda atianakia
2: atanda latalakia oya e soro soke
6: pelu
2: gbo lo owo e kokko mu owo na te fi saye
6: be ni ati gasire gasi o
2: eh ibalopo ibalopo te fi te iya lorun e lo le odun mo ti yin ba yin e ka je salo wa nbe o e ka le o ah
7: irajo eda
2: oluwa lo ya ya wa obirin ile
7: awa lati ijebu okun wa
2: ijebu kile pe
7: okun wa
2: okay ijebu okun wa
0: ro pa ni ijebu okan wa
2: legbe jebu e ka bo ya bi jere oro re o lati jebu jebu okan wa
7: beni ta
2: eh
7: emi mo mu owo
2: eh e kokko mu owo na te fi re so
7: ati edi
2: ah
7: pelu edi mi
2: pelu ebi yin
7: beni ta
2: iya wa e tun eni odun melo
7: 55
0: years ah isumo gere gere
2: se sa koko te ni lo ba lo po julo gele lo junu yi ah iya eh
7: mo ti da duro la podo kerin rain
2: ah
0: e ti ma dagba si
2: benyo ba lo lo poroponi le baba
8: lai soye ninu aluwaya la lai si mo injile
2: o dabi ere ki sere o dabi ale Nese sa feji soro ku se opolo atawon ton jo sise ipapo. Hello ta lo wa nbe kale o. Eti yegun dale re da si o.
9: Ah, o ga o de gbe ala le ton wa le gan o.
2: O ti fe le bi.
0: Ni bo bo ni.
9: Yegun le lo dale la le ile gan.
0: Mo fe ki mo fe ko damu ori re ko ti wa damu ara jo na ni
9: ah ah o po o po
2: o ti po ju o po ju
9: e wo emi muyun kan yo emi muyun kan yo kin
2: eh kokko mu ibalopo
9: kan yo kin ah o se pataki gan
2: o fe se pataki
9: temu unit cause ni yan godo carrier
2: ibo ngale ko fi se number 1
0: oh
9: eyan godo carrier o
2: eyan godo carrier brother
9: ah
2: e like kini gan
9: e so aye ni
2: e like kini gan e sa
0: o carry over
2: e wo le wa fi se keji legbe eh
9: mo wo pelu eya re
2: e fo wo pelu e gan ni nkan to da je sara
9: mi e ti pa toro wo na ko zo wo lawo ko ze yin le
2: eh ni yo ko family yin mo to re di
9: ah mo wo ba tu wa family gan mo wa yen
2: ko ah adani wa ye o e o
8: ko mi mama ngege
10: papa wa ko mi tori ko mo
2: papa tu e lu tun wa nbe je gbero kan ti
11: Eh?
2: Eka le jere ya wa, ha.
11: Eka. Awu dede oyi.
2: Eh dede oyi na ni ma. Hun.
11: Ajiku odun.
2: O lagbara ti independent.
11: Hun. No, aje samodun.
2: Ami Eledumare.
11: Asamodun se mi.
2: Abi o ase o, ase o.
11: Mo ki ya egun.
0: Ese mama ni.
2: Hun.
11: Oruko mi ni Esther Ayadara Maja.
2: Yo dara fun injere ya wa.
11: Ti lu odi remo.
2: Odi remo lona ejebu ina ni. E seun.
11: Ebe under Ogun.
2: Oye ipile Ogun na ni oye mi.
11: Eh
2: eh. Eh eh. Oya emu emu emu.
11: Eto yi gbadun o.
2: O gbadun ga o do da alaafia nbe lara e. Ayi ta lo ko ara Egun a lo ko won lati le tapa ilu Egun sasara wa jo. Eto yen gbadun gan.
11: Number 1 ni.
2: Number 1 lele. E se oja re ya mi. Ori baje fun.
11: Akoko.
2: Ehn.
11: Owo ni keke yin riri.
2: Owo ni keke yin riri yo da fun yin yo da fun yin. Pen to obirin. Owo lo bin mo.
11: Ah, ebi ebi ni koko.
2: Ah, ko Olorun o yo ti bi ko nu oran ti bi le so yen o.
11: Patapata.
2: Ni jo wo. Iyawo e todun mele na. Kilokunrin se fun to yi.
11: Mo tu 17.
2: No wonder, yami.
0: Mama ti gbale si kere kere.
2: E ti gbale so gboju, e ti gboju ko bi yin.
0: Ah,
2: yami e baja, nkan ma se o. E lo ta lo wa mi o jare, o ti e fe si si kan. E ka wo be ya ba ro mo 40, ti o danru e lara. Hello? Hello sir.
12: E kale.
2: E kale. Kale ba. Ami eledu mare.
12: E baba takpa.
2: Abatapa ni? Ah, yegun.
12: Mo bere yin last week na.
2: E bere baba takpa o to ni. E to ni.
12: Eh.
2: Won ti de. Won ni won oko alubosa na pada ba de.
13: Mo be lo si.
2: Ami, ami, ami, ami. Ami le di mari.
12: Owo se pataki.
2: Hmm. E koko mu owo na?
12: Eh, lati barapa mo tin fe.
2: Ah, baba barapa, e wo ko mu owo.
12: Eh. Eh, e to wa tele ni pe ke ma moko lu ni sha.
0: Kioko ti baba ba mu lo ni sha ko japo baba ja lu bosa baba ja isu eyin e ma mu oko wo baba
2: ani wa yo
0: en je ke mi e ma de ko shoko e ma jako
2: o mu oko lo ni sha
0: be ni baba
2: e tu mu oko de aba e lo fi ku akube.

0: Hello?
1: Eka
0: Leza.
1: Eka
0: Leza. Ah, Babo de.
1: Eh?
0: Eh? Ti yon ni ba je?
1: Babo de, lati kuwa labo.
0: Lati kuwa labo, kwa yina ni? Eh? Ah, eh, ti koko re, ni yon na fura ra yin? In kasi.
1: Nde, lati ki jome ta anza de, so fi yin se, guro ni
0: e. Ema binu, ema ori jimi? Ema binu, ema binu? Ambe re yin lo nou akan. Ema binu?
1: A
0: mi eledu ma de ba mi.
2: Baba, kerewa.
0: Le le igba te ba gbe opa atepa. E tun lati kerewa. Ah, kekere la jo so.
2: Baba ni baba.
0: Baba o dagba ma labe.
2: Se baba fe je won fe ki awon darugba lo chichin.
0: Iro.
2: Baba ko fe darugba lo chichin.
0: O fe dagba lo jiji.
2: Ko fe darugba.
0: O fe darugbo. Ni arugba.
2: Ben. Ko fe di arugba lo chichin.
0: Arugba ko

0: wa mu owo ta ti nko ye kin yen fi se faaji aye e ti wa mu kere wa se losan le ma se ti yin ni nkan se e ja gba bi meji se awon le gba akoko wa lale hello ta lo wa nbe o ah nkan se o mi tun rele hello
1: hello hello
0: e ba le je
1: hello
0: ka le sa o jare e ti bo su joko
1: hello
0: e ti wa lori afefe
1: e ka
0: le awa ni e o ah
1: lati
0: gboro bada e da soro to nbe le yi
1: lati bi se ruba won so
0: se ruba won oya e mu ti yin
1: o wa ko bi ni mo fo
0: owo ati kere wa ah baba e se mu ebi hello kai
2: eni eleni ti mu n to be mo ti lo
0: eh
3: ko te se to mu ibalopo
0: iya o ti owo ati balopo ni owo lo le se ibalopo lo le gbe ni debe kai nkan se
2: o tun gbe mi debe
0: hello ta lo wa loju opo phone kokan a fi gbe ipe kokan hello hello sir
4: e ka le sir
0: iya wa ehin la reti lataro e da soro to mele yi e mu ti yin ah
4: e mu te mi mu fi owo si akoko
0: e se won e ko mo ra ati ba ni ma ki e
4: eleke mo mu gba gbo
0: ah iyo be best boss what are you egidi agba
2: that's correct ba
0: yo da adu bo la tin pe yi
4: o ma
2: de fun yin mama mi eh eya to si tarogbo to somo nu
0: ohun ta ngbi eju aso pe ke ma mo koroko
2: ara
4: omo kekere ara mi ni nu
2: kiri ojo ri mi
4: mi ko ti si waju bi e ni mo se ati ko payment lele
0: owo elewa owo elewa owo elewa owo elewa owo elewa owo elewa owo elewa owo elewa ah
4: elewa ni tan e jo ko mo se fe sele aye
0: ko ye mi ko ye mi
4: yo ma gbe ni o
0: e ma gbo se ri daddy wa se won wa ni tosi
4: oko mi nbe tosi
0: eni mo so fun won pe ko ni re won
4: ami
0: o ni wiki baba ye o ni noki ah baba ye o ni liki ah baba ye o ni siki ah no won ma mo koroko dada yo da fun iye yo da fun iye agba pe mo a ti le gba ipe mo eyi ta gba eyi to a kilode mama ah eso abi ganu e bi bawo gbas gbos okiti ogan me e ba ko fun gan to lo gbile e bi to fi jinki yin gan ko le te yin lorun dadi ko e ni wiki o ah e ni gba alabase o me ba week lodo ru ya ile ah kande o sorry nkan fe de o o me kan be yo buduro go lowo la la o guys wa murasi kaka ah murasi kini ngba to gwa duru ya to lowo la o se wa awon se bere ni ah ndo mo odun melo gan la mo odun melo wa le mi ah nti mo se daye so yun gan run lenu mi o re so njere ah mama itu so loju gbogbo aye gbas gbos okiti ogan baba barapa la fe ma lo ni sha ki lo de kini won se lo ni sha orisisi oruko lawon eyan ti e npe gan baba ti bi yen lo pe ni kerewa ah se kini yen na npe lawon oruko buruko to po du oh my god all right ah ya gbe abi se ka tun gba pe si ni ah hello
4: e ka se ka le o
0: e ma se hun ah
4: rajeda
0: Oluwa loye o.
4: Olorun ni jo baje o se la mi o.
0: Oke.
4: Ba to londa.
0: A ngbo o. Ewo le mu o.
4: Meji le mi amu ni no meta.
0: Meji
2: ni meji na ni.
4: Se ri ke aba lu aro jin to ba mu meji ti mo fe daruko yi. Yo mo pe dandan ike ta na na ri. O la koko.
0: Aha. Awe n wi be lataro. Ila owo yen ti gun lo bi. Ah.
4: Se ri owo lakoko se wa ri owo yen bo ba wa ri eni keji to be ma se kiyan kiyan yo pada di ebi
2: o pe mi debe
0: yo
4: pa kiyan ni o pada di ebi
0: ewo ni yokiyoki
2: Oh no, ni kere wa.
0: Okay. Oh ni mo kolo ni sha. Okay, una ni bad ghost. Ali mo dani afa. Ali mo dani afa. Nkan de lori.
2: No ni kebi.
0: Hmm.
4: Bi na o pada di.
0: Hmm. Aka ire oni daru.
4: Meteta le yo pada ni.
0: Ni o pada ni meteta.
5: Aye ko ni fiyin da mu wa logo
0: ami ati ami ati ami eledumare tomo tomo ase edumare mo dupe o ami eledumare mo dupe
5: owo ati ibalopo
2: opa
0: baba wa
2: yepa
0: leyin igba te so ko ri da fun satan e mu owo ati yukinyuki
5: ha
0: gba ti de e joko se yin ke be se be ile oluwa se o a nbo lori e baba mi ami eledumare ko si wahala sa ah eyin la fe fa kale lagbole ke wa je mogaji eyin le wa fe tale ebi danu yin tori pe se yuki yuki ba o lati yanju oro si bayi ah
5: to danu baba mi wa awon mo to ba to ba ti de wo mu mogaji wa fun ra won ni
0: iyo ni baje iyo engajo ifas mo ki gbogbo eyin igbimo te sise opolo yi eleduwa oni je baje awon yen gbadun e dada ebi o ti e mo pe yukiyun kile ko te tun pe
2: awuro ni o e ma gba oruko ti o je
0: awon oruko won ni je
2: ayukiyunki
0: oni yukiyunki
2: gbaspo
0: ore oni gbaspos
2: oran ni kire yen pere kan kire wa
0: on kan ire ni
2: kere wa oran ni
0: eh
2: ona ni ayombreka
0: eh eh
2: ayombreka
0: eh ni odo ina una bi ona bi re ye wa jare gbo e tan gbe e da kale ba run at least ah e se lale yo kale gbadun ara wa dada e ja sun si waju de ogun ta fe fa yo nbe re ati kini ati keje ati keta adani wa yi oni fika kan wa nbe nu aye ile aye eda o le ba ladun ki gbogbo o le ba kan si ani lo wo je eledumare ma je aba won sise nu aye ma se wa lo nise a ti je ko mara yo pe wa ni akuse ka siri wo ma bo ni koko o si ma bo ni gbangba e wa fowo se eru ti wa opoloko gba awon yen ma so pe ki eledu o fowo sore won awon aye kan wa te le ran ore yin awon ise kan wa te le fi ran ore ohun to ba je eru si yin osara te le fi da ogun to n wa ni ara ajo ta fe danu aye adani wa yo fi owo ti fe ni kokan oro jade ase de te ele keje yala oko ni o tabi yawo je orisun ayo ati idun fun kaluku wa nu aye wa koko ni pa won isan ni gbe won de si o si ni da wa oro jade ase tele ile wo ma ladun agbara dani wa ni odi meji eyi to wa si keta won ni tebi gbe yin te soro pata la gbo adupe gidigidi lowo yin ma ni ke wa to mi ajiri ke ko kara esi dewo to se lataro dupe mo dupe mo mo lore ebi wa o ni daru koruko mi le laaro yi lale yi iwo na fa iwo na fa mi sona pelu mi imi ati lugo ebi wa idile yen awa lagboruko re jare si gbogbo aye iwo tun wa kere nun ta dani wa yo se fa won mo wa pelu owo gbogbo ni aya iya alfa
2: eh seri bo se nlo gege bi a se ju sin a ti so fun yin lekan wi pe alade wo ni okun oruko wa lale tori pe won ni won je meji la balade ni tasale yi e ti je meji
0: to
2: awon to gbegbe oroke ninu awon kan meji ta so pe ki won mu awon ti won gbegbe ori oke nbe o na ni akoko owo ni o
0: owo ni
2: be ni
0: kai
2: owo si ni gbongbo kini tan wi na bi owo ba tun wa si bi o se je wi pe o ni keke yin rere o si na ntun ni keke ihin buburu na o na ni mejeji so owo yen o se pataki atomode atagbalagba ni won mu se wa ri Mr. Nyukin Kere Nyukin Kere mejeji o na tun se ipo keji
0: bẹni awon eyan to to sibe re tun po dada
2: even ohun atowo ori abala kan na jo wa
0: won gbenu lera won ni
2: 15 15
0: ila won gun dada be
2: bẹni
0: won lero leyin
2: exactly
0: awon molebi nko
2: nigba ta wa dodo molebi mi iya kan lo soro kan last lekan ti mo di oro yen mu dada
0: kenawi
2: oni to yi owo ba ti wa lowo eyan teyan si ri oko mu lo oko
0: mama ti binu mo mo won
2: oni oko mi mu lo oko ni o mu lo molebi wa
0: yo pada okay
2: yo pada wa di molebi yo pada debi tori wi pe in as much to ba ti bimo to ba ti le niyawo te wa se nyukin nyukin e pada loyan e pada bimo e ti you have your own family
0: eh se awon extended one yen le gbagbe e
2: yen le so yen
0: so yen o tun ko mi jo
2: o wa ya so si ta logun to so ba lo pon
0: all right bi ta de ina ni ma ti ma se ri pada bo wale o jare e ma da yen lohun jare e je ma ki wa ka bo si abale elekeji lori eto yi Wasiu Busari e kaabo ba mi. Oh my god. Ugbe ite wa loju oko mo dupe lowo yin. Eje ma ki wa kaabo si abale le ita pe ni agbala rojile. La shale ya se papapa. Ma tete se oju opo le fun awon agbalagba lati se lati ta aye lore. Keke bi eledu ati fe anu re gbera so lati nu Kulo Splash FM. Ti gbogbo ale alamisi mojumo jima fun wakati meji atabo gbako. Ti anu yen o si rin kaakiri origun mẹrẹrin agbala aye ope lowo Eledumare oba tin ba tu awon eyan sile oba tin la wa kuro ninu ewu oba ton ko wa yo kuro ninu aburu ti omo eyan ati ti awon kan miran sugbon ton gbe wa bori ni gbogbo igba mo ki gbogbo eyan agbagba e kaale o mo ki yin lariwa mo ki wa ni gusu ila orun ati iwo orun mo ki yin lori gun mẹrẹrin agbala aye e je ka lo wo bayi ohun ta ni ka sagbeyewo ohun na ni igi kan to tobi die bayi wọ́n ti nkan pọ̀ lára rẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ ẹnigi wo ni wọ́n sọ nípa rẹ̀ igi kan tí àwọn àgbà ń pè ní igi ìgbà nílẹ̀ yorùbá ibi tí mo sì ń lọ lórí ẹ̀ igi ìgbà yìí látara rẹ̀ ó ní ewé lórí ó ní èso ó sì ní egbò ìwádìí fi hàn pé àwọn nǹkan mẹ́ẹ̀ta tí mo dárúkọ yìí kódà tó dorí èpo tí ń bẹ lára rẹ̀ ló wúlò fún àwọn kankan tàbó míì ẹ wá jẹ́ tó ń tẹ̀ ẹ́ síwájú díẹ̀ níwọ̀nba ká lè gbádùn ara wa dáadáa mú gègé ẹ o torí ohun tí mo fẹ́ fúnyẹ̀jú àti sọ lálẹ́ yìí òun náà ni èso tó ń bẹ lórí rẹ̀ èso yìí ni wọ́n ń lò láti fi ṣe irú tá ń jẹ lọ́bẹ̀ irú àjẹ́ pé bí ọ̀rọ̀ dé dúró yìí ẹ jẹ́ ń gba àwọn àgbàlagbà láàyè lórí igi ìgbà tàbí igi irú èyíkéyìí tó wá rí kọ́ máa pè lọ́dọ̀ tìtìyín èpo rẹ̀ egbò rẹ̀ ewé tó ń bẹ lórí rẹ̀ àti èso rẹ̀ gan pàtó pàápàá jùlọ irú báwo lẹ̀ ti lò ó nílẹ̀ yorùbá táwọn àǹfààní wo lẹ fi ṣe ìrànlọ́wọ́ wo ló dẹ̀ lè ṣe yàtọ̀ fún ká fi dín ẹ̀gúsí tàbí ká fi sí ọbẹ̀ tàbí ká fi dín ata àǹfààní wo ni irú ń ṣe ní gbogbo ọmọ adáre orun báwo lẹ ti lò láti fi ṣiṣẹ́ ìwòsàn ìtúsílẹ̀ àti àánú ìyẹn là á máa ṣàgbéyẹ̀wò lálẹ́ yìí wọ́n sì ṣe pápápá láyé ẹ̀yìn àgbàlagbà ti wà ńlẹ̀ láyé lúpọ̀nà ọmọtìjà náà wà ńlẹ̀ bákan náà àwọn nọ́mbà méjèèjì tó jẹ́ ti studio line wa 0706949 3000 tàbí 0701447500 àwọn nọ́mbà méjèèjì tó wọlé sí yàrá agbára rèé. Hello, ta ló wà nbẹ̀.
6: Dọ́tọ̀.
0: Ẹ mà kalẹ̀ sà.
6: Olóyè Ayọ̀dé.
0: Adédokun.
6: Adédokun.
0: Àbá dọ́tọ̀ láti ìlú Ẹdẹ. Ẹ ṣeun.
6: Ẹ lówó.
0: Àṣẹ Ìdùmàrè bàbá mi.
6: Olú ayé àgbà tó lówó.
0: Àṣẹ o.
6: Ìgbà tó ní ẹ̀wọ̀n àgbà ti wá lọ. Ọ̀jà dẹ̀ fi pọn ọmọ ìjà ní ẹmọ́tò.
0: Àṣẹ o.
6: Ọ̀jà yóò pọn àwọn àgbàgbà náà ẹmọ́tò.
0: Àmì Ilé Ìdùmàrè.
6: Ìgbà. Ìgbà.
0: igi igba be ni jedi to ba le doju ami to ya kanre jagban epo yigi yigi ni e
6: awon agba so pe kan lo pa epo igi igba
0: ti won lo pa epo igi igba ha
6: igi
0: ira
6: to man ko lo
0: wa e o di meji o ye mi
6: epo

pe awon ta lafia o to fun eran se odi lafia si won sare ni kokan ti wa na ma jo di fia fia la haula wala quwwata gbo awon to je pe ti kadara ko mo ma dun won ni to won gbo ro okere tinu won dun lori awon mo ma je won gbo ro okere ki won o banu je o omo laso elomi o gbo faare re to nse nu aye omo lo n gbe won iru awon be ma fi pa wa lekun o gbo wa ta se nsise omo ju aja wa na oduro je o ya jiri omo lori akete aisi aisi aje ma je aje logba ewon ma je ninu ni re ko lo se fun wala haula wala quwwata illa billahi wala quwwata.